0: tsame teke ah ire ka mo xka fm sikino te bori a ke sarati yafta kapunda madanga komisi ga sue a nkoma a twaka a wote ngo khana ceci sa te khata khate ye ka ta tite masimo supiegwe khamango sombere ga ngo kha supie kontata khate ka nema jao ko te hi sesa jao ji a ikoroleni su o metropolis ki no ama kwante ngo amasiye ku musupi je kha ko kam amasite ko swegwe ndiro ngwa ji umboronga si ku hieno aki ha polisa a hutu ji a to ko atama din o khata ndiro ngwa ji muite kwano rose bank johannesburg ke si ko kwe ana ko te ko kwe di aye ki ti a hita khate ka nma kham tham kham garna tinki wa kara tin si kham kamate kham musupie ngo ngiao san kara ngo khama he ta kamate kwana ake khama at kwano mutitu ka jao ko kwe ati o kha no o di polisa ke a metro si uski jao ko kwe tamati amboronga si uk amsikita Kuni padi unsi polisi komisare sikite kokwe art Tebelo Mosekile waka te South Africa ke din khwena a ina moko khana di te a atseka wana veta inteta qede derta ga uniki a inte twetwe go ke Masekile ncima bori nqa khonseta gamqa kwa tin camsika gama ha ga a ke nwa ma polisa komisare sim Feroz Katsali amseta a ke qa ku dite ku nata ngwarata e ka qe ji direta ne e se khiri o ka khwe khara kwa ti he ti ya organisa se ji ta komite o mbapara na kha kha mo ka qara ko ya hin khwena nungwe a qara go tang Masakile anka tukwanu aki hambe khana huwa magobesi kiwa kwe a mutitu a uruhu tako kama tukwa hii tako te a wana nako kaki teko wana nako tuitue teta. Kama kuu ama anka tukhasi ise ngitirika ke jao ka iku te jita maha mburunga haa kwa nae aki hambe cha kumkumdi kunya a au au karako te hunka tu ahojika. Premiri a kwa Zulu Natal si di Atamin Duli kha mkhung kawe a swete si Malawi su o manda kwena wo tewe tseka thi ya besa ji a ta ko kyaro yo khana o mu kwena a ya guye ko kyare ka tweta deisen de ko kwena a ye khe kwa tin Malawi ya kwena derban de ki tin ki a ke ana omba paraji ya mo kwete ya tin ko chaka kai tengo ana khu sana ko Malawi ka kyare ta Malawi ya manda ko han kwena ngcese ka waka disingo khana a khao kae tinungo khana ngin kwen a kyare kata ti tin days in Malawi ya kwen a Boris Ukher o he chuchu a Britania ka thama ngo ejiki se a kara khwata guru o a moko ka ngka kwen kwena si qiye ngvye ke siki nyama ko qone sa kha ngim yuning gwem ki ti tu chuchu gota musiki guru o amoko aka kon khwena kaya aka desi an tsone sa ga chuchu ate ko hisana gwe ise chuchu di ta a vestelaka anim europa sim a kwe kungye gotama tako engase kanal alimja kumo gwe mukama amoko khwena aka tkhwano chuchu a sie gwe nyen der ta khra de celsius ka tako ngivye kese ka ote kwa kha mukama aka kwenkwena aka tkhasi ake rekote chuchu tamatana gwe nyum yunim ki 35.6 grade ak e 1975 ka hisana hi kwa ta khono khabana kha 1976 ka siye hi kwa khata yunim ki chuchu ditan amoy te kwa khano a khan siye ko tokko ko moy kwa no maybe Deku siyeng an chuchu wa fefen dertak kuma iyan kharade kasiyehi. Ahek an tew kwe mwete kwa no kaitama Britannia ki hisa na hivehe no Yuli 2020 na khaska fiertak kuma 3 kharade ka chuchu wa siyehi tamoyehi. ada te ya ha te bore khir khir ngon kha bana te bore komsen tin ire qanno xk fm ski
1: tra tra va fai fiki kanwa akha ki xk fm ngamwana kha wa vayungi kam bungon mantlanga komisi ka ya khokho bengangci gita sa khangca kha o ya ngwa kha wa ki kang ya chigdesi akopla ka grawala ya ka sa chiga nghe ya kangkoam kangkakao ka ya ng mekawa inspektir ya ngko ke pangaka ikulureni metropolisa wa tas ya kalatu ya ki chaka ngke wa ngumga ke trefiki chikwa ma kao sang sikuge ngaba ya dze akang ngumga ng meka Rosebank ke Johannesburg kuna ke kwa ang hewa sibi ching si uke chan kang takaw yang aka wa meka ya kanu yang ake uwa ya kangkwi ya gigi takuke tisa o siyo gam panggulang lagang kao ka sising ke ka ng katenini ang kus ngang wa ngaw kakangu yang a metropolisa wa heke gya laka ng aga kalan ngolenggang ke pulisa komisarisi ya ng hiwang hagang tepelo musukili megaketisa South Africa ya chikwa ngikwa ngica chikwa gisingdigi ka wakula ke kamya ng hiya tuitwe ki derta ki union musukili megake okwinga wa ngumka usinki ka ng hi pulisa komisarisi ya ngka o jili jingwingu si feroska selia chikdigi kuke on ya ka ng hi sichu ayunga kwa chikwa ke wole titi ngi ka organisasi ngigi kuke tisa ng chikwa yi ngay kula kanwe gya ngoli ngka ngka ya ngoli ngka musukili megake takuke kula masiko kao yi ngwang wang huna masiko ka kamsinka nga wosi tene ne tiki gigat e ka kutwe tuwe nga wang. Ya gigi takuke nga waka nghe nga nakwa kasint e ke ku ka tuwe tuwe nga wa si tuwa tiki gigi ka ang wang huna ka tiki tuwa tuwe tuwe nga wa ka giga dhinga waka kwe yi gesing. Premier ya ngakwa Zulu Natal wa Tammy Mtuli geta tuda ali kama kwika e Malawi inga wa singtua kwa besa kaya krisi ka ching nui jitwa ka si kwa diwi wa ingolin. Jitwa krisi ya Malawi kao hegea derban kuna ikula kano meka i gising kuge diwi ka uwa ingole ki Malawi. Malawi nga wa singketisa kwa sa kansi kwa sa nga wa yeng yeng ole diwi yi jitwa 18 days indi inga Malawi kao wi ke ingolin. Ifasin. Britania meka geta ang kake ngole tukda kwi kama kuya yi ke ngoya nga yunin. Ngole ngke yin kwa gya kamsi ngole mana kakaka kwi kwa gita ngdagika tuta kwi kama kwe ke gani ka ngatam ngawsi gani kuna ki Europa e chike Inglisi yi kanal kunam. Da yin kwa gya kamsi ngwa gita kuke khrade nekhen derta selsi meka agya vikya da tam kuna kwin. Ying gya kamsin ka ki ka tuta kwi kama kwe ki kanta nwa gala kawang kiwa nekhen tin 7 5 ta ke 5 in der ta koma 6 grada si ke kamsin e kretene ne dibi e tik de ke ne rentin 16 17 da nyo ya nga uni mega ngole thoda ka khu khama khu ke ate tik de mei kang sa kamsin nga ba nga ba 5 in der ta koma 1 grada kang ga ke tuwa da khu kang ki Britania kuna nga ang kya yuli ke 2020 ka ge ke tuwa 4 ta koma 3 Khrade kai sigu ke khamsing nga waka nga si kai gdi tina ke gandang ke XKFM khamko tene ne dibita sa ngayin.

0: Kama teki tin ire kamuho ekska FM siki no teobore a ti sarati yafta kapunda. Minister police di a aka tukwanu khana kreska nyamako kuni saha zawuk ayeguteko South Africa su o amisi seta tako mbungan tina angu khana ngwarata eko kuhu kwa na ngiki khana kumatenu nyamiko miya kuite e akhiri na go tati ngan omba parana ara go kha ngoka ya hin khwena di ano ana kya re santa thia di khwena ate ma te chak amji se doro qai go khati e se khan khiri khiri na me ka te a grupu na akihana much and much khwena se ku kwa go ita se nkhama ngo dance ta khaski khana te ko twe twe gwe ngan khwena omba para ara ko kha ngo ka ya he ngaka te na ki polisa na dote si kwa julu na tasu ane ta khono khau tenta anga osaki nga go zikeuni sa hisana gwe minister a ko ye khara ma te khwe a kra ti se khana mu go khana ane si ja nge si a kha ko kya sna go no khana ami ka ti ye ka ka go ta fes katsalia u ka tsa ka kham ane a karati si khana 600 million rand sa si sere a se to ma khati khana ngarata e ka sate ko nge twetwe si hisana gwe a parlament de su komitee polisa na tema ko he nge nyamako darana tego ngwarata dara a nyumuji nge kukwaha dako mungo nao polisa na avasi kwa tareta nge kere hui titi tuitui si kumote he omba prana kwa kutangoka ya hina we nao ina we ugureta etere nge kwe a komitie ki Ian Cameron a katukwano kreska korosa ne khama kamate he na utire jao kakoji ata khanu inye tamate gure nge kana kara ngana ya mwata abasete ki ngwarata eiko kia inkara kewu guta tinu optumo kha sikhiri tare kama aka tukwano kama tunga wa kumusa kwate kwa na tunkwe na kaki kuyete si nge kwe tumo kunka eiko sikhiri ka eiko Cameron aka tukwano si nge vye kisiki nyamako daraite kungwe komitie ngo mungoko teko nata ikara homo ki nge mborunga heko kungo kae a muta polisa na polo kwa nika nyama kwata sesa te mborunga a kwedi ngebe kara teko jao kadi a aki drien tunda kange ukwe aktua no gekwa ta siku ayeke luanga la batu kisi oiti derta hakuri Nigeria kwe a ake ae a seko wopa kwa nye di no ama guiko ara kwere kwere kuka uo huiti ama a nge kwa ungo oka ya kwa kwe a te kung kwa kwe kwa ama si ara kwere kwere tako kum na ima mutetu di oki South Africa ki tireta nge nge ukwe na kwa anu kama kwe Limpopo Gauteng Mpumalanga takono kwa julu na talsuka mo boda manda tena aka to kwa khano ntseka khana kuma tinsi an tsana ka kara go nye teko poli a garna tete ta bori su khiri o ha mk parteina khana ane a se thame a veska pusu tu ka ka oiki se ka kara khata ne president Masero Ramaphosa kham tamakha ake kham ane a sun kara khango pala pala mborunga he eja kungwe ti khoe a sikhara tinki MK parteye ta khono ERT he a parteye ta kuka kha jama kwa asa ane a ka desi president Ramaphosa mme am twa ka te khoe ise asaka he a go itamano a sire a ke tie a ima kwanta kana a ka tha si president ma tlotlo tebe ma kwana ski ima sung kara kha nngwe a khang ka sakya tre no kana a ka tesi ngin ima kai ka kun kuka ti kwana angla be kara jao ka ti ta no kana a ka tha si ngi tu kai ka kuna wo te be kha khoma ayo sa si ngi mboronga a kana tek e ja kai kara ko kunta ada te u bore te khiri khiri ngi khawana bore te tsetse go to afirek anno xka fm ski
1: Mega Tratrava, 5 Kawa, Tinigi Excave, M. Wanakawa, Vayungikam Bungon. Minister Nyinga Polisa, we are Kamda Panganaba, South Africa, Tropa, O Tutu, Gulata, O Kaukangi, Tigigi, Giga, Nhejitwa, Ying Kula Kanugi Kamangulin, Ginga Gigan, Dibihe, Uayingulikansi, A Tweetwika Yin. Gulubun AKC, Megakin, Makweka, Kaman Sigihanan. Golubu yung hewa mat in mat mega gita kala tu densta ka kama chikli tuitui ka chikwa yung kula kanu e gyang olenga Pulisa ke KwaZulu Natal ke Gautini gita ke kula kang tuta kau kama kwen Minister ya kanguyana kau gita ngta ke yi ke o hunkwa sa kama tulopan Feres kasalia na kam ke on hayata ke bangoch ika ngasis Honored mal yunarandi sige o hong tutungkola taki ka ngay tuitui again. Parlamente ay pulisa komitia kami ka gigitaku ke gaan u ke chikoma ke ngole ngka ngogligi ka kamsen pulisa maturu de kam ka tuitui ka nga chikligi chikwa yin ke kama ngole ngeng ka giga ngay gya ngole ngka ngay ikula kanun. Kang kuya hanak o yang a komitia wa Ain Cameron gita kuki yatuda ali kama kweke kwasa wala u akula kwa ega tuya tawa. Ya gita kuki yatenini ali chitwa ging wiga kale ga atu o ngayin. Cameron gita kakuki vika ang agha kumitie yiku giga kamsing u simane ki kamtuna ka ganina ganisin. Pulisa ke pulukwane kuna a kamsing u ka e chitwa Mme ke koi me a I dream twenda chuga ngale khaila bato ga si de ke wana kwa e he derta ka kwa Nigeria tikwa ke tlats nka nga ka tshoga gya e ke goya o ke tsinga ka ndiya atisa ya ke amagya khano e gya South Africa koi sing hmye ng Limpopo Gauteng Mpumalanga KwaZulu Natal ke kama Takai ngau singgian kaka I sige kwa I de pangga pola cikwa mangkun kuma pola. I fasin. MK partai mega kita nu kanu ke veska pun awafu kuna kwa I de presiden Cyril Ramaphosa ngoga tisa pala palang la si cikgi ka oka kani I atung panggulan. MK partai eke UAT partai mega gam dagi tisa kagang ke Ramaphosa a tisa ka sipagala jile ka igi angga ke presiden de kula cika akan hega ke ya cikde o ka ofu kaka ya ngi a panggulan ngwa ke angkula kwa cikde sa ya la panggulan. Nga siga ito alfa ke gangge XKFM kumko tenene dibita sa

emisa muso ngise ngencamke uli welcome teke tini xa 12 minute ke konke radio xk fm teke ta komte ke wala ke xam emgya fitika nqa wa mqo program ke xa den staha ma ngya tswang mo kugiga kwe ngiga ke ngangang yangi a jabu nga ke uli wa mi a elimia ritsli anje kam gesen kwa xa ngita tswa ko smana hiwa junwa ya tuwede last week gita kongi gawa di 23 step ke June ke 2020 ka gita kwa teke anjika nghe mge sun kwa ke mchu agu mkangwa mhe ke nguya kakrisi kaka mge asam tuwa kwa mko program saha nge atuwa nge fitika nga wa mko dami nge program mha komisila nga wuli chenka mkwa asam tuwa kwa atuwa nge agita ukama mke dewe ngunkhuna achiji ka tene chi a khalim a dewe ki tang ki ngunkhuna ki ngeng aka nga sanga mchi wa sisi ma mthisa muku gika kwe o o ka vindika he so wa ngun o dewe ngun ke thing ka kwa chinga bang he wa chi ga mkonwa a samtha a programa ngi atswang muku gika kwe sika ma tsaya ngita a ngwa a tiki ka wala chi gege an am a wa yalf irin e wala mkwata gita kawin nga waya. Uli wa yalfu, yurnal program tini a kala utwa mki wala silam. Yegi a kwa mhm, ke anji ka kam tini gya sengkwa kuma ngang hingoli nga ka kauk ubu. Ke kau, kawisi si ke gya uwa katiti a amagin hong ang hong a uwa pasalam. Amagi he kwa uwa a vizitam. Kita palung a ya fail khaytim. Nchi wa si sema atene perin wa aginchu musu nghi u waka atene akala utu wa mke wala sin lagi chwang muku giga kwekwe ale gomko kuma matuisa muku ngawa kweke mana chika angkuma ha uku wa anki failaka waka giga akala utu wa mke wala sin lagi chwang tau muku giga kwekwe amko kawasi program ya wa chibunga tuisa tungki nghi amko program ala chim giga sabntuat ayam agita uwa anjikam gisung kwa kikawa sekolang a vakansi sung ta cimusin ki chuang faral mu ege chua standra ke waka po ume he atung ke uwa kama wa skill si sung kama gita a ukama experience si sung cima anwida ka a muku kikawa sekolah vakansi haka chuang mtena atwisa muku kawa kwiki manam ke cimusin lagi chuang ke program ala wa che da program singa kalu tom ki da din sta kan ma ngi chuang magiru ga joy khamo ge bunga wase ing ma gi a siga ma ka ga tam ma igita a siga ma ngaba mi a elimia ritsli ma woli a ti ko ngasi mi ta gun khona ga wala che ge ge ang ma wa yen iri him ha ngita a no kwita ngana kwa skim tini chu a ang ma kom ko program singa dang nang magi kwa gami ki kong oi magi kwa chi gami ki kong matine atwisa muku giga kwa kwa ngewa bunga chimusi ngeta agumin ang nga program ki gang geta asa fita tadura chi gigira sa kwa program akalutu amki kukumang kakang maka ngki kachon

0: Yema Kitren muso ngege ngamke muli wala komtike tini kwa twenda khmani teki konke radio XK FM chimusi ngira chu angwa dami I program ka khisi kanga mkogi wa asomcha a program ka chong ageta ukhama anje kang him gyas kwa ke chu angwa he akangwesu chimusi ki chwang Jump then a twisam giga kwe oo kahwa mchiki dewe and yung ki hason anjigam gesen kwa kin him heka angi kukwa a chigbe. Kangwa chingawa him hegen on a kwa masisa kin sisim juicing la for all ka kwa kwa akunisa dewe and yung atatang mang akong oka wanakata al dewe and yung gam gesen. Taking him heka ang tinuwa chingawa. Ma virusisun di ingongawa di ingong mukugiga chigbe kuka kahin ta mukugiga kwe chusun mchima mhatwisa mukugiga kwe uu ka hawa di ingong ke failakam wachigi tuwa kwe kama kwe usyo mgetang hei teke di ingong mukugiga tutuka kwe chukulu wa kinyusa chichan wa ngin aga nguya wachigi atwisa da wangong mukugiga kwe mwam Mukam kahwa dawagi kasun. Kamgiwa sing he agang mwakwa chim. Mkrisi gira tota kukwa a watu kama kwe daa da ang kwa. Kagiga kwa da dang kasi kutsali. Kaisi mwam. Tamazi. Chige tini game. Tini ukama. Da dang mukugiga ngake chunguni kala. Kontene kwa nga da danga giga kwe u. Kantine wachi nguike tini ngunga hunti ni muku giga kwe nguha. Habe akataka di kama wadawa. Manila gisi tini gitsa atwisa muku giga u. Kehe angwa angungu. Sundir muku giga uka. Ufu vindika. Ada danga. Kehe wa angu u. Chungu ni muku ka ng. He ngunga wa angungu. O da wangungu. Muku giga ka masisa kahin. Chige himtena atwisa muku giga wachi musingi chwa ng wangachi wa gita kwa ngiki hong na hong immune system. Kagita ukama ka wisi sike he ama giang uwa ngung di kama dawa ang uwa yang ngung. Kehe ya nga dawa ang ngung ka gulinga wang a virusi of bacteria nga ng. Kafitika nga wa chige he agba kalung muku giga kwe ma kae he akta wa kungung kikang wachi gitwala kwe kama kwe usyo kam gigwa sa skwa kom ke chimusi infrakte sa khurunte kwa kwa sa kama kwe mtang kwa u ama mikula sindige ma ngwa ama frakte sa khurunte tamajim kwa kwa u kwa kwa ula mheke ngwa kwa kwa kama batata mha mkwa asya mchung o kama wa arfa sa samke kumkhoa mkhoba ng hekwa awuzla arfa sa nge ka agetu to awuzla nusa ng yatini kwa kwa kota do atina ka kangata gising to tutu wa ngaka kaw yang hala atini yang atini gita a wuzla frakti gani kuna ngay chimbusin chichi hing chi kwa lalanza sisi narki ka angala gita gya vitamina ye akwa sa kama ku u aga boost a immune system gachichi he kama kagi ka ku nwa ka thogwe ku kama ku usyo king halmang ka gisintin ha okwa kama wa chipoki di kama wa makunde for all makunde gani kunam mtini gita sa ati kawachi he tini akta wa a ngikang even khawe dawa ngung ngai khaka mega chichi ga hanka ngung khokwa ngwa tu chi khui chnga mhang ngwa tu kofi khui ngwa bi ga chng tie khui ngwa ga chng sopa khui sing ngwa bi ga chng tamma jim tini kwa lu du aga khong chnga ke ge thoda kwe khama khu usyo ge da sa ri du aga khong chnga tini akwa sa even khawe ngai kwe khaka ga o tini kwa o khong ga o kwa a hangula ka matame ngoli khui kan ha asisa aga oka chungu Da even ga bengole qhaqhakang go otine gita kwa kwa ukhong. Atine athi even ga ba mathanga le coffee queen nga ngimdusin queen hila. Du akangqong tsinga mtswa ku olu. Fanti musi ngthi atina tshisa mukugika uwa tama aqa. Hwa mtipulela uwa sukati ke anqunqu. Athi singa wada wanqunqu. Mukugika o ka dawa aya immune system ka ngika tuturuka kwa ma tuka funksioner kwa si kwa kwa ka achi tikala ka ngita tawa dawa ngungi kwa kwa dawa ka immune system nga gulu nga wa ina ka virishim ha kwa chinga wa nghe aka nguya chisi nga chitika nga angwa chie mha tuisa mkugi ka kwe uu ka hawa ngunga wa ke mnungi ke mdewe ke ngungi ke felakha Tuwe dechi ageta uwa kuani uwa aga nguya ka nga kwa mgege nga kwa mwa kwa nguwa tu kama kwe dadang kwa kase chale da aga kula ka agiga tamgita nga iwe nkawe dahi nga agia nga chungu ni kala krika ka uwa kawe ang ataka kukwa sa aga si kama gawa aga si kagawa atuang va chungu ni akagu papali chuda akagika o. Uka. Katina watike kwa akwa kutuang ke siki. O katina kaake masisha. Tadawa akwa ngutine kwa kawe kama wa hitiri ati witine chide ngay. Vani atine gika sige kwa ngke kwa ngutkali hitir. Surwa chagu mang aku tum ngayi. Nga kakwa tipule la yi nga ika ang. Ta mazike ige togwe ang kama kusio wa te nwa. Dawak ang hong te nwa heke mkugi ka uka. Ya kutuwa toga kwe dhumi chua uka ngutu. Ang krisi. Kula krisa toga ngi ngi ati ngu. Kala a biskir mu ya ngungu. Dawa ani nwa tisinge waka ngu. Kajaku ngma ya mangi kwe ngu. Ya Terima kama wa kazaku mangu ka kuwa ya kaka. Kama wa vanda wa magi ka ngungu ka kuwa kaka. Kala sayi wa iku o kuwa draka draka chisung. Kang akwasa dawa ngungu mkugi ka kwe kawa. Nga dawa ngay ati kiki dawa kai sorho ke kagi ngungu. Farao kukuma ngungu nga. Gita ngay dawa ka chacho kuwa nga ngungu akuwa. Ngawe akuwa ki ngungu ati ngungu. Dawa ki ngungu ati ngungu ati O chuchi ngufu kwa machu dawa ki gaya chunga ta ta atu ngungu. Iwe nkawe ngule kwe kakhe kwe ngungu. Dawa ngukwa kuwa. Chike ngule se kai ukuwa ta. Nta ngwa kuwa ngungu. Ta dawa ngungu ani ka uka te ngwa. Kwa chie toa kwe ngkama kwe u seo. Kamgi kwa ukang hekwe taam ka agi kagliwa na dawa katang kwa chukulu pepea maki putula malulu maka tini kwa kai kazaku kula kami tipa kula ngay kwa sabato kula kai chisinga chisinga nga tini kang kwa ngung kaya dawa ngung van heka la mugugi kakwe sao gawa u dawa ngung kang tini kwa kaadi u ngung kikahin mugugi kaseng chikim chua u ukwa kang ngwa dewe ngung For all yim he kwi ngwa gmiga. Ya boma ya munite as atawati ka ang hika agita chota ya muna tuwa ka zako fa chi unta kati ikuwa kya sapatu kwim he. Tamazi ya ma ngi ya ngwi kwa ngu yi ngi ngi ngwa chimbe mge toa kama kwe uwa anda. Kama kuki ka sing mchua matuisa mku kika kwe uka hawa mdewe ngungu ke khasont ke chimbu singi yi chua ngu. Ati singa wa akata. Ang di ang kamat sa chuka to maga ako dadagan nga dadang. Daad chungu ni ka ang mukugi ka kwen. Oo. Kalimang mukwas at tawa higati ni uka si wad agi chungu ka si tuturung sa ang ta chungu ni galak aka a higi chungu ni agala he kati ga ak wat ing iwin ko ko ina si ka ka ke wanya ting kasung wisi si ka ke wanya dasung ka wanya itisung ka ka kuli ka agi ga gawa he achu Nke adhas ni laki tena akwa chungu ni kala. Takula ka hong mkutene gwe gongyi ka kre chucha nga ba. Katina watike kutene kwa uu chimba achwa cha ata chwa sa akunta mazika uu wakala. kan qhatini duta kwa qa khunqunqe qhi tam onsin ntima mha thuisa mukugeka wa tsimu senki tswang ka muku sin tige mha o he avindika he aga chuqha mha qhanqheta mazi manela emchu aqhanqa baka monsin ki ka manela ehwa mahawa mngi khashont he avindika he qha kanhum untang qhwa da ngqhwa ka khrekola ka uwa mngi qhin ke mhang u wa akukuma sikim khwa sa awula sing chimus magmi anwa program ki ganga magira safita te dura chi gigra sa ku program tin a kala utom ki wula msinga nke ya chwang
1: Let's go.

Nicholas, low, I am so gay, gangamuke, woolly, will a comtic, tinny comma, 45 minute, conky radio XKFM. Timusi, will I get a comkim, tinny get a which who are angamco program? Yagia comke, deming a program came, common, will a missing young catron. Cacrissy, canting again, who can't warm, killing came. Ke tsa mo kukika kwe sa u ke anje ka mge senke mko chu agu mkangwa akangriya chik krisi ke mtine atwisa mo kukika kwe uka hawa mnumke kason achichi nga wa mdewe wache ge toda kwe kama kose uke mkwai kwa nga kwe chimu senke sen hi kawisi si ke he wang uwa mnumke ke mdewe uwe mnum ani uwa hamazi Manila ehe a ani mwa katina twa kama ku wa andar van almanin kukwa ani mwa kawa taka kwigala nkala trika a kawa kiti ni gya kwa tamaka gya ngum achi chatin nga waka ke dawa manila ehe anhu a tu ani mwa dawa ngu ani mwa dawa tena ging sing u Versartha kwa o kamaka kakaka kai ho satu an maka kreu gumkai. Tim tini gasin ua even kaweka he ama satu unsi ama kwa de kwa da dang digama si kwa tsinka o hiterka ko tali. Kawisi si kwa 100% failaha van da chunguni aga chung ua tini an nalokula tini nga kuntran muku tini gaba. Katena kahi ovukola kan khangwa ngwa gwa kama ngwa masisa gi akama even khabe a hiteri ni se kuli chunguni yi a nga ikala we kho se tsagwa nga igam ka totena 100% felaga tamanela ehe mchutene a thwisa mukugeka khwasa ka dewe wa chimusi even khabe nge kwa ge da wa kwa ngulika ege ngheta ntangwa mchuka gumichu a osor khonda wa gehin gya nkisa trois bandera tsim as ngwa oka gumichu ka wisi sigi tini gya wa de mchu mujwa du queen skola giti am skola teti ngoka de wegi ka ku dhoma gogi ka nda kokoma ng ka wa skola tsimbusi khawe ga macho ke kwa machu ji tsokwa mheke wa tsuki ka ga Nole kaka, kuya guka tini wadawa ka ngunduma, ka ngunwa ngungu. Tini watike he, akwasa kamo ke dawa kaya khasun titi gani kuna. He a vindika virisi sa ng. He a tini a ngunwa dawa ngungu mkugi ka kugawa. Chimusinki chwa ngunwa nhem he ka tini a giha dawa ngungu he haka. A ma mchu nga waka dia ma king hau nga waka. Ka tini a ka ngungu ki kahin. Kuya gu kangu duma kangu uwa ngungu tini wa kege tura kwe kama kusyo tini wali kwa nga kweke mso nge he dawa tini gya mke tini akwasa u dewe ngungu kawa chige he ngeng he geng he kwa chinga wa ngwe ha kwa chinga wa aga kaisen taka jela si wa Aga Christian Chrissy, then I twist some cookie away. Vindica come Timba a man, he o Manila, so chichi de qua, Mamcho aquamanawa, to Ganicuna, K. Chrissy, a focusy work, a gya o kamang, Tibis him, gay o man, o one. The one like a kakang, a gaga goon, one. Tia I twist some cookie o. Ka vindica. Kega chiche nga kwa masisa hunge ki do hun. Vindika oka nghe ka oka waka un. Icha dawa kwa diwi diwi ga kliniki. O a diwi nga stola ka se nghe kwa ka chung. Chiche nga chiche ka nga nga mge a sung u. Manila mso chiche kwa ma mge chua kwa ma nga mha twisa. Vindika oka krisi. Ta huwa mge. A chiche nga wa mdewi nga nga. Ki khasont. Kim hit aga mwesa nga chwang a tegwe he gi he u akwa. Wa kakrumasi kam kutini gi ankwa asa. Wala si
Bunga, mgeta sing da di 23 steke juna ng, mgeta sing, chige nga si, tine gekwa akundi sa KRD kuna, mgeta hikala makang, kamchuka waku bungi, gam gula kakwa, skidi madisi gam, hemkwa akasaga tamangule atali, mgeta si tige gek, chingwite nga si sigira tsa wako la blast, tingtene nga si gita akundi sa kula ke 12 irin agrani kunam tam sike sun utuam tam gita ngiti ke ke tsa kwa kundi sa kula ufuka nga si kwa tama kakak tama kakwai kwa atali kachi kwa akali ku platform ten punga ta so si ta tung nga si kam gikwa sa kam toka kwa kwe kakwa kasamchi taka wa ivi kwa make higia akwa manga talama kakwa kwa mkuchu kwa kwa kwa kubungi gani makola kulaga ngasi blasting kwata akundi sam wati simhang watu mukugi kakwinu ya abunga mwetok mgama gani singkula wa kakukuma si kemkote nige angwa sa ula si ngchimu si ng mgeta agumin angawa program ke gang mwa gira sa fita tadura si gira sa kwe program tina akalutom ke ula kimsinga ngke ya chwang

lengoma wa muso ngisi ngamke muli wola qomte ke yakufika ngwa 13 minute ke konke radio XK FM chimusi ngida sim gidi gawa mqo program yagiya qomke journal a program kakhisa ka mwa asamthwa ka program ga tshwang agita wa anjika nghe magia sinqwa ke mthu aqhinqanwa ngxinxa kanqwa ndimgita ngxike chimu mhi ngita wona ku ehe ngem he nqwenqu a ngxitsa okho kuma nqinga mgike sinqwa he awu ngkhaka qaw ke khoko manqi dani kunam hegatiti age nqhu anqhaw apani nqwa age tutu nqwa faralam hwe he tini kwa awizila likalu hika nkwa awugenji kichike he apri nga wa ankhung fursakhtaka ukwa kachicha ankhwa kapalu nga hawa ike felak kagya kwa mge avindika thong atkhyam ama gen kwa tapalu nga kata a uhung afstand no giga kuge nga wage likalwa enkwa agang o likalwa enkwa akoli a luzu aitu wizila timbo e kumkwa akri o ukwate ika angole ki kwa nkwa kaw a wizila luzu akuba troka kwe ita tangdayi tangin kwa uita man kwa ku soi gin kai e nke kagisinki atena tuisa mku giga kwe uu kahawa a e hike atapalungu wizila kaw ke failaha mgida siti keke muku giga kwe chusin hi u failaha iti amanila ke chimu siti ti hinki chwa ng wate gito da kwe kama ku usio mgida ngayi ngkaisi tapalungu li shiko ya wala wisi si mgiku kham u kangwa fitika tsikwa giga hua alikalu atustant angayi kia jala furke he agya aguli muku giga kwe nga tapalungu tisike nana kuwa agita sang a atho tokusi magita tutu ta kwa ma nga tisi kawe angho wa awugenza nghe au ka magia gawa toko toko kusi ka ng kuswe akawa ng hong ohu adanila wa tsao kwa atro nga kuwa hong akri alikalu atiti nga wa ka atho kong hwa kajala atho krisi ke haiti anga tekwe ukwa kam aluzu si ima gita tutu ta kwa ma azanila sama ten gita tutu ta kwa ma wati sika titike he mtene kwa sang hi u fara la titike he au un tike gya o he pen khawe briki alota atho kasi wisisi si gita kwa nga ko en khalima nga ama gita tutu kwa kama ukwa ke kam da mingwa anchi chimba ankhwe kwa ngi azanile ng ka titi a totutu na sing kama wa aspeluma ng hikwa gawa likalu ng ka ng khuna hengal manga nga wujila ya eka gawa gamsu zanila gising tinu gita tom ofu likalu ng kwa lita gita tom da masi ha kha de likola sita ma kwa ta kha muku hawa an ke fela ka hawa ka wisi siki dop sun kwa wisi si wati ke tini akwa sa u kama kwe u agi kha dang dang o chimba agi kwa ta pelu ng ke chimu si chi chi hin an he wala le ma apri nga wa ak agi hin ka ji an he ga tho ka sin ka ka to tu tu gi ka kwa kwa ma tho gu ka dinga gana chi kake to kho khu shi ga to tu gi ta kwa akwa ma age ta ke nga ba chi ngi ke ama le mang a shi ga an khili ka lu ta ma ji sha o a kho khu shi ga ta ka tu ba gi ka tu tu ka khu shi a o ka un a pe nga ba ge a kho khu chi ngi ga de kwa nga li ka lu ke nga le ka ka nga ka khu nga ba tho fu ga be o kwa ga be la pu ka o
kaseke a full gitsa kwa ka qotu tu fela kha da ma qotu tu nga kwanda ma kwadi mi kwa shi tena ka dhota nqula ka qa o ke khoko manqang anghi ku agi kwa nqwa ka o jala ka ka no shi gita u khama fela kha ti gani khona vanchi ba nghe qau shin ka ye gito ta ku kwa khama khoi thokho o fuza nila o vu khwe spelu a qotu tu ge ka kwa ta tsi singa tsi ka la ka hanteni gita ko da nqhi shi mgira thota ka wona tapelo nqula gadre wange makotu tunye kwata ufu lika lunga aike ya luzu ke chankangla midada makotu tuye kwata juja gilke stama kwe ufu magilke ke stam gilke ufu lua kya un tachisi nga chichi nga wa fele kiti manila tike him tini chua simu ukwa chimusinki yichwa ngun chike mkwa akalo utwa chimusinki wa fere awa kachichi ke he hin akangwa singa un hin mole thota kuwa akakha ngkhisi mgene thota kwa wona okay khokuma ngifuru go gani khona ka mhaka nga gungu qeqedi ka mhaka nga tlotsi gani khona ta khokuma ng katini ka wa ka ka ukubu nga siki ta ma ngoli ngwa u o titi singe akang u ngoli ta maka u khain ha agita singwe he ta mama gengwa tsa hin ha o ka ngwa ka khota akholi u ta fara alti musin titi hilawa mwe kwa atuya kokomang kada kokomang mukuta wa mvugenja mge kwa nga uka ati singa titi kawa tapalo ng lishiko wate pere ng mgen toa kwe sung ukama kwe chike mchua aha ukwa e kefele kake tapalo ng vanaka muku giga toa giga tutu kwa toa giga taaka ke andak kwa tike hewa kafar leki. Takwa tike ngonwa kumu kugika. Kwa uta agita totutuwa kwa. Taka gita uta achichia ae hewa drewa. Kalibang katini gita kwa ka uta totutu ngi a krisito. Vanchala kang gita a vindika a. Muku gika kwa kam a tapalung lisi kwa. Ukwa kamgen kwa. Ukalika lung. Nwe, kuma agdaan nga gili kalung nwe, kuma agulik o ka afstan kakama. Kata maga giga gya iku kale. Kwa tita, nghe gya nga susumuku. Ang hii tiki atusa muku giga o. Ama ang kumata a kaka. Nga ya guli di ama sing gwalo kaya ha kama higya akang. Ati tinga ba, ga nga kamani gengu sing a. Nkwa iku nge tum chua kwe, tum chua ka tum chua kwe. Kachimba, nga susumuku briki, ang di dunga ka dang, tama ule ka hong dunga, agi kota kren hong, kota ti dang inge. Afstand ya, tena kwa sa ukama kwe, agi vindika, onkaliki miha, titi nga. Muku giga kwe sung u, almeng agita wana, driba gisi itin kukwa, ahasta ka kalikalu. Chimba ehe ya ang agi ngoge sing tabachi ngoge agige o. Ang hizi ke alang kuma kale ngeche agia na kwa kwa agi chimusin lagi chwa ngu. Tamoku giga kuwa ka akabisi sike andak kase ke ngulegi kukwa aka ukubu. Kula ka hong mistiki tini gita kwa kama gita kwa o tapelo ngula. Fur ke amagi agu kali kalu kuku mangu apa sila u chimba amagi wa atapalu ngu sung u hi u avir aya tustant magita ni kwa kwa hege angaba tapalu ngu kang aga tustant magita ni kwa kwa banchi singa chisi galati ni kangita kwa sa kama ku u a anghe chige hea angwa yunga kwa ege a kung ye agi kung a uwa hawa ege felaka wa kakukumasi kam kogi masa awala sing chimbu sing gira ak tamam kwa gira angwa program ki gang mwa gira sa fitam ta dura chi gira sa kwe program tina kalutwa ki ula musinga ngi ya chwang

ngaka uke gikwa cha ngakundise enqhali asput limiti akhusi uwa vane gita ngithike ke ka virto tutu giga kwa jala chichika gita vindika da khuni giga tutu giga kwa tsakwa asput limita a luzwe atini gya wizla to ka inhui shwetunai ka inhui tanga makshigir ke agita wizle kwe akwa he atichi ngawali kalunga ma agwitamu fwa mankwa akoli geta asante gili kalunga nkwa mgita kwa sing halima ngang faral ka magdu gani kuna di kwa mga ufu a wala sinchichi hela he troko sing kwa kang ka ke wida tuwa ya da atlete si ng hamele ta kanga a da ak adrewa ngwa ching ang akuni kwa gika tutu ka akwa kachisi nga chichi laka tini gita kwa uka tapalo ng lang uka ku gika kundi sa kamanila ehe atini gya wuzila a likalu daa gira tura gwen ng kama ku usio a kontrol u a sputia ng uhun gwalo gengi a likalu hige likalu ngin kwa gangi a oli khanu khospasi gita gya ikon halim a luzu aga chu wizila ua wachige ha gen tui ta kama ku ua a ng ke a halim halim kwe ma a gen hun a ua a wugenja a ng hige gam ha ng aga gam hika ang ang cha di kama wa au ya ang ta do khagde ngola ka ta kubu ang hega ka ngolo kodang ho to tutu gi ka kwa kwa ka ng na kwa kwa ka gum ke sing mi sang do kwe tong he kama ga ta ta ga ta ke sing ka gi kwe cha dani gi sing he o he ngwi sing ngi he ga wa ta palung chimbala riksi tening a kama khwe ngwa ta palung la aga giga kuchu kondisa tega gita kwa mke wala wishisi kwe mchu kwa anka wa mwugenji sing mtuwa kwe fersekhte kama kwe kita polo ngang hao mtake failaka tuturu giga beskiri mwa mtake tapolo ngang awugenjo agi ngang hawa pari nga wage tutu ugi ukama ya ate kwe hagi tutu hi ua adiwa ya kama wa kukuma ngang gani kuna kama wa gu gani kuna ofu halima ngang kwe meta kam kalmang ng himazi. Vier atustan to tutu giga jala. Ang hi. Mchiwi si sima gita. Kala utwa a mugu giga hawa. Ang atisi nga watapalo. Ang wizila ka ugisang. Aka mani. Manila agya wizila hawa. Iwi si si ke. Fela ka. Wa kakukumasi ka mkutin ng mga sa awala sing. Mchima sing. Mkakakita ma. Mgita ng hulag ang mkoprogram. Mwage ta asa fita edura chi gregresa ko program tena kalutom ke ulang msinga nke ya chwang

yamisamo sonxaseke incamke woli Hallo kom dit Jelfikwan 40 minute ek kon ke Radio XKFM ntini gira tu agume anqwa mgo journal a program ka qeshi kantini ke ngokang wa mke chimushinki kitwan kam gikuke qale ngokuguma ngithi samukuki ka sa u kanqushi ke a wa felgeti gani kuna ke chimba ehe mage a uzila mlikalusu mku chupasela u chimba e he masin kwa he vir aya to stand kwa ka gito tutu jela anje ka magia sin kwa he nhin aga nguya kama nga chacho nga wa nhin aga gam hege ngu a nhin nhin kama nga okwa ga aga magita chacho nga wa kwe hin au kwe gang u nguling nguling nga ka ukubu he mazi a a nga watu muku gigang hoka abu genji nchi wa sesima tuisa pini nga waging o ke ahawa ake felakha ke tapalo ke anu ke abu genjo angwa nga wa kang he nge samtu ya kagin huwa ke kwa nga kwe ke programa ang man amatike bunga muwe ge kugen elgo mkoko magi tuisa buku ke gasaga krisi kang gigi gen hukang wa

Okay, ula sinke. Bunga mkene gidi chwa gumi anga program ntoka luke pusho development a mini project gya wa kwesi gya lea bunga platform ten iwi ke works vangal ya e 5 da a chwa ngu ke fitika ga akam di 23 ta ako tuwa di 28 juna ke platform ten a bibliotek kuna fitika kumanga walaka wani khamu kugika kunhungu tu u yalf iri mwangu watu ka kala u kama ka sa uka kresi kwalite ma verks vanga la gi wangu khamu kwa teni gita u alungu sa chima ngu kikula niki awa 5 dan awam kwa mga gitiki fitika gakam ama gaagi ke trazala ateni gita gya tam ko kwa khu ya tini chi a khama ya kalam ka bi si gita kun sa platform tin a bibliotek kunam wa ka ang he gi game ki ko matin a thisa mu ku gi ga ku kon he wa bunga si mu si tini gi ri ku chu a gmin an wa program ki gang anji ga ma kwa tini super kwa ki min tin a kwam he tini chu a gmin an wa program atiki kam chi gigi a kama wala ngin hwa chi gde hewa 12 irin iwi kawala chi gigi a ngam awa 12 irin hum tini akala utuam ki wala sin lagi chwa ngu ngulin program tini akala utuam ki wala sin lagi tamu kugi kaku ala dhawa mkoma ki kongki radio XKFM ntini chi gigi ta tuisa mkugi kasa kwa lima program ngwa chi gde gigi ta akala utuam ati musi ngita ngora ngwa program ki dang geta asa fita te dura ti dura sa ko program akalo to amna kam ti gigi ko sa to 12 iri a in

0: Kama teki seko ekta oko 12 ire amakwa exka FMCK no te ubori he anki sarati yafta kapunda. Apel hofu na o kehe khana o he khana mua tukwanu nge khautensu o ke ukaika kwen a karatihe a khana kwere kwate nge Zambia si ngo te himkuma a go am khoje te kun ka jambe su khun ki khae nu ana am churo he a ke te him president am cha he ma etka lunga churo su ngo te u khoe a study na go am asiko sieko dukuto ngia o te khoe ki lunga khoe tsan tsuni sa ga ntwe ku ntwe ku a khoe ku ku ti mo te to aneka lunga ngema 5 uni geti kurisiki si Afrika katinya cha khoti appeal of na kana wa iska se sikle a kare kha khota si kurik amna ki kana khome a khate no ana am ya ku je ku kanu state veta parlament de ka te ko ngwe ko gwe ta kha si ko ana si ko ro gwe mutetu si khana ya moko chinja go ta ka te he amiye te si stati ki ti o a mboronga gya ma ki ngo sika e ti khoi ki ngo sta ma ko ta ha tu ka ka khona si ko mo ti si article nye khen tak ta ha he a he mutetu mi te ve ko ku mo te no a ho e ja o ka e ve ta Aki tia karati ko kamata ha politike partiji nungtue kwa ta nge kle si kle sana kwa tihe mutetue ngo ngibi ngibi tatihe ahe khana muka tukwa no parlamente ki tin kak amkwen khana tuna dangwe wu tingo nkwa komitie ki singu tako ngekleji ahi tati kwa naske parlamente ki teko polisa na tema ko komitie na eski ya mo khata khana o a ngwarana ngwarata te daraji a nemu mke kwe ko kun tsa ta ko polisa na a mo sa na ana a ga si kwa tare ta ne tere go iti se ko tseu de protesi a te ta ti a o mpa prana ga tsa mo ka tswano ya ta tin kwen ki go ina we o gore ta ketere ha khwe a komitie ki yen Cameron aga to kwano kham por kursan si ha he nau dire jao ka khoji yo ka kha ami te kwano a tsista ma dire khana khama te tsama ka te e ko kau dino o tsongwa ga se khirie go a kama aga te kwa khano a ke kur kursan ta ma ha kwa na tsun khwe na mo ite no te ko tsetse te kha ke tsun khwe na go te ko tsongwa a ko ka ta bori so khiri o he Kuni pa di berge miester a Bito municipalitetis di a Nonku jola Kual wapi Sum karaha Peter Maris berge si di Landro se ki Veska poki si te ta mboronga a Se eu kara eu hoi hi a Te a kanya ki Kao hi ta December Ki nge hi kudis ki Ngoi tama hisa na hi a ki ngo Ngui ku a Te sana hi ngi upa kuno sini simba kuri si kono si kuno ya ko kamsika tamakano nga mboronga kaite kwe a kujio ka kwe ko a kate si wokuri kate a jao ka hita ada te ya hati bore khiri khiri ngun khawana bore yen ire kamnu nyam kwe khundam sika te kwe kwe kwe
1: Kakaba aga firike kama to alfuge XKF mwana kawa vayunge kambungun Apel wofu ke khauti ni ya wofu kakla ki sabati sakangi kama Zambia a yi ngabasin yi nkwa kwe ngule kake yi ohun ya ngwe kewa presidente ya nga yi ngule wa Edgar Lungo si kwa dibe wa yi ngule hu ustatu si kumayan ya meka ya ngule wofu kuna si tuta pangula kama kwe eka ngulungu 5K unike kwa glake hangi kongi South Africa ya kikayan apelo ofu ka yakam ka gege da ku ge khamsinga ke ngale sing yinga chukho family yingta gya chiga ehia tumina kwa da kwa statu Parlamente ka yacemka ngcigita aqinca khuya yima aqama masiko yangasitathu ngabasing cigcigika sikuphangula nqabana kyake cigcicwaka nkamasiko hofu ce article nekhen tahtar ke kamasiko acixhamsinga kya cwaphangana ta politika parte hingthuta axhamsing uyima nichu uhang parlamente kaunsi cigcigika kuphangula xhamakhu inqabana Parlamenting ayi polisa komitie vekya ngiya ghata akhamsing uka e polisa ki kamka kwa tuitu ka ngwa chik dhigi chik kwa yengi kama ngulengi nga dhiga ngi chia ngule ka ngi kwa dibi un. Atak oya komitie wa ayin komeron ki takwe ya tuta ale kama kwi ka e he chik kwa si u a yunga kwa ki ka ngi tuitu u again. Ya dhigi takuke ya ale yi gengi yengi ga kala e ga a ongayin. Ngom ayi fasin. Burgemeester nga kang ya nga bito municipality wa nongo zola kolwapi mekang otakze Plettenberg by Landrosofa Veskapua gengwa tulaka nghiwa tinga wakakuti akala gengwa kia December ke kwa kia nge kaun kaki gya kan siku ke joe kama kwe ya nge si ke owe dibe ke u si uwe tumtu na yi kiti nga me dibe ke chin ta ka e sige khamsin kwa ka ya gge da ku gi ka tan gi ya na ka nga kang hwan na siga i ina ke gang gang ge xkf m3 ko tena ne dibita sa ngin

Yamisa muso nga si Geng Amje Mbuli. Welcome to 12 week kwa 20 minute ki kong ki Radio XKFM. Mwala gita kwa mtiki ke. Gita kama mko kawisi program ya gya kwa mke. Chebunga chusa tungki ngri. Kakrisi ka antene agi a ngokang uwa mke wala singi chwa ngang chika mge ngwa asam tuwek a prokhorma ka chwa ngang agi ta uwa anji ka mge sing kwa mchwa gumi anga ba jun aya fakansi kigia kwa mke ngang krisi skola mhe gita a gya chung veri hila sumanu a ya firi aya chwa ngang chimusi fakansi a wola mkwa ndike wola kaki kamye maka asanga fakansi ngawa wa skola ngawa tagita asan tagita o kagi singi gwe makwe kula khanuhu wola kagi ka o o ngawa gani singwe magwe kwake wola khanuhu wola kagi ka ngawa tamba zichi ngawuke mtinike kwa lu agita wa chimusi fraka kachisa agi ngheka kagi mwa standra kakama kamgi kwa sin kwa mgi sin na chimu sin yi kwa ngwato muku ngwato fakansi vikwama kai he wachige he achi gigi awha kawa kort te dileki aya wola ko he achi gigi asin fakansi chwang cha achi gigi hawa hawa kwa ang eke biye sakham kawa chimba ehe atini chi gigi a kukangam kama experience isang kwa agi ang ba utwa skills isang hige ko ehiti ni extra sindi me hati ni kwa agi ang wa abluso kabi sisi wa chika ap ng palapala ka atuna kwa at e ke akoko chika tini a ukama fakansi nga vi kwa ma advantage tini ge wa skills ang kong kukang wa u kukang wa kwa ang ba tumuku giga lungisa TJ ofo kukang uwa ya. Kwe agi ang lang termen aya. Kadangay e agi hua uwa. Fertrawa, self-fertrawa ehe atini a kukaan e. Wachika kwa sa agi kadangang. Mgita sang kanji aga vikuwa ma. Kami nga agi tawa naga gisingi kwa kwa volunteer aga vikuwa ma. Kehe kaktua kwa chiki sa nwidaka. Muku giga fusi aka giga kwama fakansi chwa nga vi kwama tamazi kawa tige he amuni kre ge abesli tige tige magita ao muku giga hawa mitike biesa ka mgita wana ka gisingi gikwa ha volunteer aka gata agita wana ka nguike hagi ngoyin halama ng agia o he sindi maang hwa wa abluso ng kama nga magita kwa sing kwa chicha agi ya kubongi agita gita kama o kwa spang mgi kwa wana skola mhe ye kwa agagula fakansi nga vi kwa ma ye gita nga kakwa nga tinti si ten kama nga agita wana ngay nga paki si nga apaki gao kang kwa stula nga agaga ofu agita wana igisi kwa ga tinti si si ga ya nga ang ntele kota geta su ya wati kwa ehi mwa mwa ang pagi wa mki plastiki sang. Fakan saka chwa ngang akwa sa kama kwe. Ang askola ma chimba agi ahawa ang ege biye saka. Amu kuk agi ka ngang beplan u mchima a ang batu ka at e. Ketila kwa sa ngawa ke akoko. Chwa ngang kuk ako ng. Chisinga chisinga hangka ang benefit kriti. Benefit kriti atini gita awana dira a fakansi vikuwa ma ang. Kagi twak akama kwe wa amana kea. Vangachi kagita wa mukugika kwe kukanga asalfer trawa ng. Mukugika tige he ang batu kama kang hung uwa ka ansuki. Hege proses kama nga kwa nga wa proses ya kwa wa proses gamar nga wa proses kukuma. Kamaluluma na kamaluluma ka agya o kanda kam na kam ka agya o kamaluluma maluluma ka ang angung kama ka eki ka. Kula kang aafiti kang ngamku giga lungisa. Ti trwa gisang giga gretoma ki giga kwama kre.
Manila e ang hong akwa mga wati kwa gising alungisa tunakula. Awaskola matamazi. Ang ata alungisa wakula ki koneksis. Ma sigite ning hong kwa ngumahike. Tisike a gigi ati kwa duligin ang hali. Tika ang hong full ukwa ka makli ki selfer trawa e agi ako. Ang ata ang ege. Toko kong akwang. Wawanga tiki ka kwasa nga wakwa ang. Tuwidi tika kagya kwa saa wa timba ang hi asing ki a duha gigi fitika nga wa afakan si a yavi kwa ma ang. Kawa tiki tini, duman ang duman ukang ati ni gita waka ki asivi ng timba agi ngo ang wa utu. Akawa ge uwe mana skula kagi ngo ang wa utu vi kwa ma. Kawa tiki tini a impress hawe a vi kwa ma kausi ng. Awa skula ma ehe nga nga ge, ge manata ngo ang watu vi kwa ma. Sigita senti ki kiti kwang duka kwas tit ya tin monu sa tawa skola ya giti ki ngawa kwe te giti ki ngawa kwe ya uke bevun kama kya training a kya e di fakansi vi kwa ma fakansi chwa nga kwa kwa loka ngunta kwe awan e besa kwa moku gika uka ma gani kiki gani kiki gani ka e a koko a ka experience ita duka agita kwa kangatuna. Dari de ti kawati ki agi alungisa ti je skill si Jason lemang mskola o kwa mskola agi gya rekenar kende kanini ka toka nga computer ki skola kuna atini nga computer nga nga ka krisi kulite ma o kwa kanka ha word mani kwankwa, excel mani kwankwa, kama powerpoint hing singi lama ni gita ni kwankwa. Hika waka kaw jeng aya ebo nga ngay kakawai moderna levaki teknologi jhe kwa ngom u. Kan nga ke he akwa khavona computer nga ufi toka lungisa ki skola kuna angaya. Tamazi, lama ngavi kwa makala agike gya agita ga alungisa. Computer e kasinka e. Tisinga nga kulam hinga na kwa word hong. Microsoft Excel hong si sim jusin la kula agere dalu sa ti jete ke o ti kwa nga makwa ge. Kwa magni sak vi kwa ma mso ka titi kwa ka te magala gita gwe. Kwa ang ba utu o ka te ma ka gita gya a kwa ge a kandi a gumana guman o ka mama na skola ke ege ke ege magita wa gawa. Tamazi skill si mhela agi ke lungu sa o ka malulu magala agi ke lungu sa ko o ebi awa mchi gandhi kwa khan ur kegi ka egi ka e ewa excel a ukam ka e te wa word ha wa tiki mang sita excel kungita ku kwa uta ku kwa gaba tiki orde ta cha wa powerpoint gita ku ngunta ku ng a gita gil gu sa chi je kulakang katine a ko nga a komunikasi heke amana ehewa teknologi ayawa. Atini gita sing u, mchima agita uta kwa akhaniti vi kwa ma kate. Ma akwa angu unawata kate, ma kwa akwa khaniti kagika wa. Kawa kansi, ya ehe agiha nga ang emuku kika sing. Gani kate, ma panin nga wa agin muse uwa. Kia akoko, nga chwa ngu, o vi kwa ma mse wakate. Ma akwa at skillsa nga agike lungisa. Ya gita kasi wa a kuite ma pen ngaw age ma ata do kha gita gitunga tiki ha age be plan ka tuna ka a tiki a khuku skills in ola ola ma mha un ya thwisa a muku giga kwe khwasa khama kwe u khale man ata de a men a khvi kwa maka e hewa a ma to tu ngun ka ngun kupaki plastic isku a ma ta ngun kupaki a unke plastic isu. Ama kwa nga tu gri nga restoran ka nga uha, waiter ka nga kamsu ka na misa ka ugala mkis kwa bistra ka gigi gihana ka nga uga techi ka nga tang ka gri u. Tamazi, mana nga wa ehigi akamang a viko makala. Kakwa tiki ese asin nga uha kaka nga forever ki akwa giga chwa nga tamazi kawa kwa aga nga wa higi alungisa. Ku agi dan mwa he ang batu skill si je mugu gi kalung sa ku aga ko nga a self vertrawa ti agi da o he ang mku nexus kaba ka dan ga ya tin gi hun a uwa ta mazi a sur hun o hun balance ka ta maga gingia ka kalman mugu gi ga wichu sin ni u fara ti sim ka ge chwa standard bom he
angiki ngumana ngumana oga gita mana. Tam gita ngiki kauka ang mugu gika ibina kwa agiki mana askola. Viko mang agang kumwa utu tota gita kukwa akang kamakwe. Asikal kamakwe atiki ko ehing ha. Akwa kwe akwa kwa ngang utawa nagar ko akwa kwa. Asikal ngki kupi. Tan ha gita u akwa kwa kangwe. Kanga gita kom tiki wala sinchichi hing ng. Mkawuzila mana. Mana ke ehewa aktif akaga mana ke mhawuzile kwa a kukuka aga e. Hingeng ohun kadirin da vakansi singa ngia chwang ng. Mkaku geng gya planning singa e. Agia watike mang watu mku gika wakala. Watike hima ngwa be plan ka a kukuka aga ng. Wa kakukumasi kamku geng masa wala sing simusing ng. Mwa gumeng ang ngom ko program kitang kita sa fita ay dura ti dira sa ko program tena kalutom ki wala msa ngke ya chang FK

tjhelete le dijoma ka fetsa tjhelete le bakgoti ma ka kgatisa bakgoti ma ka o fetsa tjhelete ka kgatisa dijomi ma ka o fetsa tjhelete bana bana ba dikolong jara e tlanye ma bana bana ba dikolong o batla bajete Sweet Lavi, kopa o mamele. Sweet Lavi, kopa o mamele. Bana bana ba dikolo, ka petsa tjhelete. O batla

ke asibi kuqhnga asibi nqanqu ngihotunqwa ikwama ngam ka uha kanqwa skola tang qelaqela ka ku iskola wa awmana skola khenha ngibatu vikwama ke timusila tagatini qakam gesin vikwama qaka ngwa ududin thakwe qhama ku iwini gabe amagete ke mana skola ageda tutulte ke slakhanqa wa pendis nge waka jilas pendis nge wa baya khuti ake slakha flying colors tamazi vikwama qaka ngwa udu atini gcika a qasekel for muku ke ka wana avikwama ka tamuku giga sun u ntima mathusa muku giga o echi mo si chi hinki chwang ka aqa aqeki golo yehe fakan si chwang ak akwa ngwa utu chika agya o ha hawa aqeki iben khoi tang hawa aqeki biesakh chika agya a o he a ngwa tu u a skills of experiencing kolam hala kalmeng mtene kwa atika matungke kama mana skola matunke mage ulungisa a tamaje akwa ngithi ke gegya khuqo akatshwa ngathi nwike ehe tige age aga waqa kuhla ke ngi avindika a akwa lungisa a lama ngaka geta wa sindi gani kona ke anqi a kishiko kusa anqa waye manje ka gicwa gce o anqwa tu beer sim ku sengwa tu ta a tamaje de khama ka kala a khaful disappoint tachi bisise ka hanka agita kom ke muku giga o ka balance gengia aqhoke ka tshwang waka wathike isi kwangke aqonqu nganha ke ka fitika nqa bathika tunke wole wisisi ti giga doha wa perfect ka wisisi kwa fitika nqa wa ka maluluma na ka maluluma muite ye a batu muku giga o chibusi ke tshwang a ka uzila amana muku giga wa active ka eke golo ye akasin u khalin titi ye ge kwe ge wa gamsina gamsin even khabe ka kwa ka wa ti malulu manwi chimba aya gita a khaniti a skola fakansi tamazi and the end of the day agete ke lungisa ti nqe manwi ke kula ka gita qom te ke ka ka anke ka qwa gita do khang ke challenge ti gita gang khama ko a qwa ke ka tswang mga ke mthwa kwa ka khama ko wa mana o ti nqe ke mthwa kwa ngu ha kwa uha makwanga tu de ngavi kwa makanga hu mahala fonchi mahalu malim makwanga tu de wana taba tu ka bo tamazi ntwa sin hi ka ehe go nkhama ko showa skills a ehe a go nga a e ke ehe a go ka e ke tlhogo a go um tanga sin ka a ka khwa tamtso kwa a le gida kwa mke fakan sin ngavi kwa mang hu ba utu benefits krisi a thusa muku giga wona ka sun waka ke manila nwa gae asun tige duma tige ka ko kha ka ko wake a self trawa muku giga dingwa chi thonthle ka gya full khamakliki ke apala pala tuna ka ke muku giga u havi kwa make an shuke tame ka ge a u ha ufuwele ka kha ge a u ha kama u ha a interview a process aduha gite a self-trawa ta agi kutuwa a kawa gika e anheji kwa nausinda angiga ngaka gya fertrawa la a self-trawa la fulha makliki chibisisi kankang skills ala gite ting watu taduha gite wana yewa manawa agi watu ta gite wana chibisisi kankang ati nguang uwa kake asiwi nge aku kankuwa a experience him ke amana ehe agige ngwa utu. Teku ngwa a kwalifikasi si wa skola wa. Ka kwasa unga wa ke kakrisi. Tati singa titi ka hanka mkagi ku nka mke. Kwe aga teni nga mangi gangu ma ku nexis. Lehi duma na duma kote na a kwasa unga wa ke akoko a kachwa ngu. Nge isi nga hike vikuwa maka wa fakansi agaga. Gita ku benefits krisi. Tega tini ge akwa sa unga wakwa a. Ke he duma na duma o. Kat echa a ufuka ngu kamata agi ti krisi. Kat echa agi kanyin dotak a unspan. Kwa oka mugu gika mana skola
astreshi chuka e tske magita nu da khata mazika kwa ka kanga a tamuguga sunhi uke ka fitiga nqwa ka maluluma kalaka hm akumisela nqwa ka maluluma na ka maluluma kala akumisela nqwa cuma o mukugika kwe xixwa khwekeka kanga gita kwa tichi bo wa akukumasi kamkugi ma asa wala si nda chimu si mtene gira kwa anga ko program ki dangum gira safika tadura chi gira sa program akalu tom ki ula msinga nke ya chwa

yenike gangge escape emngamana kwa vayonge kambungu South Africa ya rati yingangeleka wime ka tigigita ginta ka ngi a wathi choyinge xamanqole nginga ciga ngtigigika wangxula yicwa tu gigangsi atu twetwe cha thi choyinge kugixamanqole nginga ciga yekula qhanwe tigigya nqole nginga ngala xoxaxa yangwa SR kawa ya ngihiwa dumani mzwandile molo gita kuke nga usingi nkwakwa kangoleki South Africa hiku na nga kula nkulaka ya gita kuke rati mega presidente ya o nga wajangu tatisa nga uhingi nkwakwa kangole chikigiga kamsinka e nga uchi kwa makangu kwa rati tenene divita ke kaga ke kula sige ke kang wachi kwa ingi kama ngole ngenga gita ta ngole nga kisi kumselata akwa divi uichi kwa ke ingole Inspector yang a Johannesburg ay metropolisa wa kangtakaw yang wakawa mantlanga komisi gang ke ngaw yang a eklorini metropolisa wa Julius Mkwanazi ang kegri etike lakang sigecha ngumsinke kalerni ke Johannesburg kuna yagde kuke kangam kangtakaw kaya ang meka chikupulo sigge daguge saaya dum ya dige daguge on ya tsaka anke ke gya ngumke ikulureni metropolisa cha kaisa li stalls ina waki Norman McKenzie etike tikwa ND van der Walt ke kang ikung gya kola tsaka ngmeka kwa ngya tibile sen drin 20 ka ke gya kerni kuna ke kang tikwa ya nga jelusemen ke kang kang tsaka ya nga ka amakwa dige kuke ngdwi ngumga kang tsaka ya nga ka gita ko ke semen meka chigde gita kwa tutuka ke nga uchi wisi si kanko ke nga kwa ka nghe ya nge wana kwa ngum singa ya gita ko ke mkwa nazi meka tuta ke nga kaya ke ti o ngum ka ng si chigde wana ta kankaka uka gita ko ke mkwa nazi meka tenene ko ke kwa nga bachide ya nga sa ke nga ya kwe ta tuta ke toma kwe ya Apelo wafu meka ke khauti mikuna ke wafu kata ke sabati saka Zambia ngaba singeti sa o Zambia President Edgar Lunga aya tesin kuwa si kwa diwe o o gamaka ke statu simitelon ta ya tuta kuge kai ta o de ke nonga ke gansige ke pangula lungu ke 5 yuni dwe kwa gaka ke kaunga chike kaya South Africa lungu ngale sing meka ke South Africa si gama ya ta Zambia ayi ngaba sing atu un statu si ugama ya apelo ofu gige da kuke soko sing chika ya nga nga pangata kwa ngaw sing yi ngwa statu win ayi fasin Lebanon e naba ke Israel kaya chamka anki Washington kang takwe kang kung naka je kaitene ne divide kumsala Lebanon nga basin gige da kuke okwi divya mana nghesi a kanka ku ya gbe ulaka wa nga ga kani ka in Lebanon me ga ke hana wola ke Israel ai tlopa ke gane ga tikka ga yi ga ya Israel khami an batu nga oke Hezbollah ke kang sikwa o nga ikwa kani ka i kani nga ga te ga kang takwe ka ntwa ke pangata ti ngakwe kaitane ne si twa kale tutu ka wana ka to si ke kama ti maka kana ka in Lebanon ge ta ku ke ikwa tu ama parteng cha ke kang yi a ke kwa tin na si ka igbe twa ke gang gang ye xkf mtrem ko tane ne dibita sang

mono te ki tsame se ko nien tin ramene te e yo te si ko tu e le su tre ki kansa tamano te atano bureka ko ya ha ya te si ogo gwanam kha te ana kwa kha buri ji jao ji kun karata ha ko tsam mor sane su ji a ti jao kwa te ma biung ka mbungu no ti de afta ka punda ta te bure te kom yam ka khoe sa ing gor ki no swe te si Muslim na o mutetu ka kunka korati na khanao anis jatlai khan ngomati hai dri khak amkwe hai na ta I kara ngu hai ngu ngkhuji a mu ko manda ko kunka re ngan ka ngu ka kwanu sit Afrika ki yaatin kwe na kwe ati kwe a a karati khana ngkwe a kwe hai a kati kwa na hai kwe sika anu o kai o di tui tui a nu ngi ku a kwe ta ha ka amaka kwara ku ya kwe ngu ta ha ji a aki organisasi ji ha ji kwe ko o muteto ngan kwanu ya di kwe a ku do kai ta ha ko ji aki khan a ka tu kwa khan nu aki doroji ti tama khan nu muwe si changi yete tama nu changi yete na aki ti mu te tu ji a cha chuo ko ngi e chuo ko te anji mi e te ve kwa hi ve ta ra te kwa ka te kha si Afrika

ekskemona tenisive ngxenye ngale kimtsaza mzobile ncina ke ke camcha ke qhumo ncinchumke wola ngqoma xhuma camcha leke twi camcha ke twi n5 tagamani leke chimbo emtsingi mtsawola agam ngomxhama ku camcha cimtsa wona xhama mtsike 3 ke xala camcha mtsa bram aswala mtsa sindeke wola ke tene wa camcha ka ke qhumo ncinchumke mtsa tete ke ucetwa firere mtsa samtsa ngqoma na tanga ncike xala cima ma e ke ya firere mtsa sindeke mtsa tete ke ngqoma xhama xala mtsa tene ya mtsa bola ya qhumo ya qhumo ke tete wa camcha ke tini mtsa samtsa bola qhumo na xala ncamtsa wa england sa kana xala ngqoma xala cima ma e qhumo duwe e wola camcha ke tiniri ya ngqame khama go ya ga mtsa ke tofile mtsa sente ke nqwe tse ga qhaqhaqwa ga wisena ga o ga wisena mtsa qala to de gcuma tsa sing ga wisise ke e ya qhama mtsa ke bola qala qhama tshimbe ya qala a qhama tshe bola wa pit mano satane so ya qhama tshe bola ke qala a qhama mtsa group ya ke qala go ima joge e te ya qhama tshe ke tiniri mtsa sente ke kwe mtsa tane a ga mkhama ga samsa bola wa SBC 3 SBC 1 mtsa sente ke mtsa tane wana ke super sport mtsa tane qala qhama tshe bola ta asing ke mtsa te ya ga mtsa ke mtsa wana ga wisi ya qhamtsa ke nquli ke mtsa wana dami ya qhamtsa singi mtsa a o ga wisi yana da a o mtsa ke da qhwaqa ka tumtsa titi ka tsinqe qhamtsa singi mtsa bola mtsa sine ke ka ya nga ke bhani si ya singi ya titin ka watsi ke tene ka ntlo go tsela qhamo go ya ke ne maqala ta tsuma ke nquli tuto qhamo ke ngama qha a kwati ya vesi ta a qhamo ta singi ke mtsa qhwa nga mtsa bro ka tsinqe qala tsinqe ma e ya dinis ta ga e kwamsa titi mo mtsa tane kwa ka ka mtsa program tsa nge dinsta ga e drain tona ga mtsa sengke jun wa mtsa viki mtsa kwa ka mtsa mtsa super game mtsa tsama sengke ga mtsa khama mtsa kwe ka go fa se ke ha ka mtsa ke viki team tsa nna no na mtsa program ka tsa nge ka wisi ka mtsa kwa a go tsa mtsa kwa ka mtsa ka go ya tla wa ka wisi se ke e qhale mo ncwe o a tsoseng o a tswengi kamani khwata marka wa tsike kang da khaka tse ka wa tsike ta kang wa singhega e namtsa singimtsa o iqala mtsa tswa tswa a wa khwi ka e ya gya o khwi ka e e kang a apla a ka e kang a khwi a khamo ka sa reke wisi yana ngcinde ke ka wa tsike kang tswa khaka tse ka wa tsike kang tswa a tsong o ka singhega ta maka wa tsike he kang kana tsemusisi a nna o kana tsemusisi a tswa a sa khwi ke dir ngandwa nqo odire tsike asinqo odi tsia qama qoka ka asikuna singa akona guka ka quick ekanga na aqhamza mtsa sada ka wa depressi ya e kana tsamusisi anqo kana tsamusi anishi qhamo khuya o wa nqo ke thoda qhamo khuya ke amonia wa da asinga wisi kana taka thoda khama mtsi uma atsonga na somtsa sada ka wa quick e wa ka wa twika e he katsi ya qosin twika e tswa khaka tsike o nqo ka tswa khaka tsike ke a khonwe ta markata wa tsike kang gea a ka mse sara ke ka wa khui ka gea a ngum khui ka ka khuya khama khuya tswa ka o he a thuta a ne si khama khui o ka wa khui ke gea a tsike he pasi o tsike singi pasi a o jela tsike singi pasi a ka o tua ta ma a tsonhi a mane o ha ta a o jela ka o sianwa ta ka wa tsika na tsemusi o kana tsitswa gea tsia nna o ka ta ma ka tsinkha ka wa tsike tani kang khwa itseng ke ka moku khangu nwa tsi tshwane ka moku dia nwa tsi tshwane ka moku qong ha tsi tshwane o di sa tsi tshwane ke kwa sa ke tsike kang apla out tsike kang apasi o o se na tlala ka mtsa tshwa ta ngam tsa program tsa ntla tshwane ta sing u ka ke mtsama uni o ha o sing he ka tshimo lo mtsama ni tshukhaya ka ngona ka to sike qale mo ra ka wa tsike ka na tsamo se o qale mo ncwe a ncwa ta mara a tshwane a mani ya a kanga tsike wa mzuma a khango ngotsi o mzuma a tisa tsike o mzuma a konqeka ta mtsa sa dake ka tswa thwika e he kang mtsa singe ke ni o nana qotsi e tshwanqwe a a itsa itsa ma tsi tshwanqwe a ra ka go itsa tsi tshwanqwe guli ke ya ke bona thwika e he kang tsama tsa ka tswa kona ng ta ka mawa ka wa khwika e o thwika e ya ge a ta ma o a tswa singe ka ta mar ka wa tsike e kang a ge a tswa ga na tsemusisi a nne se khamo nka ga na tsemusisi a nna ka wa ka nde ke ka ka tota nei ke ge a ka a khwi khamo khwi a tswa o khamo khwi nei o wa tswa khamo khwi ta nga ko le tema ka wa tswa nei mtsi plani mang a o tswa nga o mtsi mani re ma yang ka a tswa nga o nka e ka a khwa he a seng he o wa khwa hristan o tsa ke ke mtsi ma ka jalao chima kang pasi da kausiana kang alung samsa kausiana akam sa wonsana kon samsa dege
chige ganga ngo chiga ani shikwa ka awa kama kama o awa wana kama chigo na ngi awa sinhi tige ni ko ay uchiga na ga mutu kangi ke ngo kamu ta sende kuiga na ga ga gya ta kon ngo ga kaliga sinhi ga van kam ta sara ga kawa kuiga e ko kaga e ta ma kawa kuiga e he kanga dem ga e kuiga ang gya ang ngunda mar ka ko kaga e o ka kwa a tsika mo tswa sin tsega da marka wa tsike ga nna go tsike ga pla da mara tso a mana wa da a sin nitsi a mana wa da tsi tsike a khama ya mo sare ga tsho tsike a khanga ga tsike ga ga ma thuke a tsa ga ma tsike tsi khonu le khuya khonu ge ra ga itsi o merki a tsho ga tsho bona da maka wa ka e ga a tsho a ni si khamo ka mo tsi ndi ga nke e ke tsike a tu por bir o da mar a tsho wana tsika na ki ka tosi o a tsho da nke ki amoni ku wa hunchi gishin ka pasiga ka chigishin ya kan kwa kuma akan ko jala o ba sin ga ge kawa ko e himsa ta ning wa a wana khuiga e wa ti a probier o ti a probier mo go jala ta ma chige a tso ko no ga plani chige a ba khani ko no a tso wana ka tusi ta chige a sin o khumi a ka towa of a ka wana ta ling wa fa ke wana chi tswai tsa nga ko ti tswai tsa ke kan ke tswai tsa ke itsa ke mpe ti khona ka wana ya asinga asing dole ya fa sing tia ya tamar a thota te ha tsiga na ka o da kang kha tsa tsa gi wa wa tsa ding de gi ne ga ne a mi ta li ndu tsa turu ta chugi chi u jatru ta chugi a ke kam chi tre chi ma ta ka chi tre ta chi ge chi ge ya u tsa chi chi ge mo ta ona ta mi ta chi ge ngi ka khona ka tre kam chi nga ma chi ka kwe qanga mi chi nga ma o ta mi ga ma kwa se ka kha mo kwe chi ma o na mo ko ngoli ta wa ka e wanchiga na ka kangwa tsaki nga ka tsaki okuiga na ka ka tsenga ka ka du du tsatsi nka ya tsenga e thota ni si khamo khu ya a ka sing u ka gi amonia wa ngona ka e ka to si un chima o ngchige ka jala chima un chige ka khama wan tsasa re ki ka wa ka to wa khuiga e he kang a sing he ta ma ka wa khuiga e kang a gi a tsho ka wa khuiga e kang a tsi tshona nno he kana tsemisi o wa tsho qoya ateni tol wasin hege tsikana kang kone ngo ga tsosin hege tsikana kang a nguti tsona ka wisana kam tsa sare ke kang isi o kang asi ke kam tsa ngo wasin he ka ka wa ko e a tsigwe wa tsigwe khama kama wa a tsinwe kwa ke khuya ngunu wa kwa ke sa khuya ngunu he tsigwe a khama clinic kam tsa sindike ka wa kona kang mtsa ko wana ka tusi kona kam tsa tsigwe a sa ke ke o tsigwe kha ka ke ni tsika e o tsange a ngo wa tsho tsike quick eye ka ke pla da ka sikwe tam ko no sikwe tam ta chige ke o ya ko ke kona ke sa ngunu chige ke wa ngo kona ke sa khoya ngunu ka u sisi ka e he kang ka khu wa ko u sisi ke o ka tswela tswa ko u sisi ke o he ka tswa pa si tswa chige a thota ke ngunu o ung thota ke no khamo ko ung thota ke khoya tswa o ung a thota ke ne si khamo ke chige ang chingwe pa si ka o jela ta kona kang a chige wana chige na kona ga chige wana khui kona kang a chige a wana ka khuiga na hika ona khuya ngung kusena ka ngwa ka hamsa de ke chiga e he a tsosin chiga e he ka ngwa sa a khasin chigi a ngung tam kwa tsa de ke chiga no kang a ngho a ke ka na tsamu sisi o kang a o ta tswa banga ina kha chingwe ke a tu tsa o chingwe a ngung ngung ke a tu tsa o chingwe a ngung khuiga tu probier ina kha chinga ka kwa a tswa tsa tsane ke ka vano a tsanga tsana de ke ni ka lukile tsige a gomi tsanga ka lukile tsia probier kula ka wana ka tosi kula ko tsige a jala a ta tsiga na gang tsa song ngi u tsena tsa sing ngam tsa kwa o ka tsa ngi tsa moni tsa wa ta ka wisa na jala ka mamsa am tsa sam tsa mo sing nano ya ke tsam se kumu ngum ke a ka ham tsa de ke ha ya en ha ya om tsa fiteng nana tsa sa ke ekskeve mo nor tension ka ngi ni ga

chi inaga chi akuga inaga chi akuyaga inaga chi araga gao inaga chi akale ya gao ta akto tuisa chi ane ki kawa akto tuisa inaga chi ane ki ka ujela kuna gamcha sare ki kanga na kwa kuiga na ka agiamcha kuiga na agiamcha chora makawa ke agam ka e kawa ka e kana kumi si si anga anga chimo acho anga chimo cho anga jumo cho wa acho anga chimo kuliti ma apa si awaf acho anga ki Sige kang asin ko si ma kuliti ma kang ogromi wang o kuliti ma kang kumsiya o aplani ang mga agkang wag ini sige himi trokong trauma ke ikawsi ma uma chinji ma kula migi o chinji ma kula halimang wan chiwisi ka no kang akram sa dagi kawa ka e hinga na kuwa sige kamsin kwa kalam sa sindagi kukuma ng atsaw na ang halim na awa na kamikay ke ikam atsa kasi kuy kamikay kawisi ka na kang ang dagi kang na kuwa Chigi he comes in Kwankwa. Ka gya comes in a twanzella, the gya comes in a zella. The makae ka gya oke a queer noon a twangly a money kwa wa, the kusigana kama one. Chigana kang, kana kumsisig and noa, the sari wa ka egang, what itchy, kusisig out itchy ka inkwa, he a queer out, itchy ka inkwa, he a kawa, itchy chigi inkwa, he a blah. Anga amanya wa wato ngamana wa da au kama tsa ke tsiga da ma ka e anga wa o ka e ne sitsa wa ka e ka a sin ka wisi se wa ka sin tsigi e ka ka jala da ma a tun da ka yanda ke ne ka tso tsiga tsi jala se wa ka ka ne ka tso tsiki ka pa sia to ma ta sin e ka ne si ta ne wa ko e o fun kale mangu a ge kam a hu de ke ne tsigi a sin to ka ma wa a tlhaka fa sin kwa tali a sin kwa tshwe to ma o tshwe ka ne tsimo si si tsa itsa itsa khango kwe da mar a dia ha fulense ya wa khali mo a nyi hinna ne si tsa tsa ha fulu gini tsigang tsige ka khong khong tsi tsang ka ka tshotswa ka jela si kula ka ka tsu si kula o ka to si kula da tsige ga sin kwa ka an ga mana wa da ka wisi si a khika ta to ka wisi si a tsotsa da ka tsiga tsi jela sin da mja sa ka wisi na game sa the game ka wa quick e gya mtsa e quick aim sa tswen aim sa mana wa da ka ka kha mam sam sa tswen aim sa mana wa da ka jela mtsa da mar ka wa quick e tsi tsotsa sin da ka wa quick ya nyi na tswa a sin tsi da mar ka pla ara na mana amana tanga ka o wa fu te gini tsiga ho mo kwi ka khosa sikula tsa ho mokoi ka jala sikula tsa ho mokoi ka khosa tsitswa khosa nngwe ka tsitswa a ho nngwe mitsika nkola wan ka fulentsa na gya ka fulentsa na hanna de tsigana ka khane ka fulentsa na yana ka kana tsamusisi ya ha tsa ke khui kana tsamusisi ya nga o tswa tswa kana tsamusisi ya nga kha ke tsike e he a fulke ke ka tsawa ho sikana ka nngwe ke tsike e he kana tsamusisi mcha pasim so sing awa kwa e aful ke ni awa e ko e aful ke ko ya ng khama wa ng josi aful ke ni ti kho twa lika awu ngawa a lika ga ka ti khwasa to ma aga ngawa aful ke awa ng e akule tsi ke a o ta mar awa ng e ti a tun kro kai ta nga am tsi ke an a kha pro biro mo ko jela ko ka wisi si kana au tsi ke kang a tsa a ke tinga ne kana tsimu si a ng a tu tsau kho ne a tsi ne ga tsi ke ka o jela yena ga tsike ka wa tama ne shika ya nna wa o tonka ya nna wa anga mona khula tsa tsa ke tsia tsho nna mona ya a ho tsike ta ka khama a mona ko singa ka wisi na ta ka jala wan ka wa plan ya e ho tswa ya khikwa ka ke apa sia go na go ga tsia khikwa ka apa sia a bona sing ka wisi na ho jala anga ko le tema ka e ani awa ujala tsa tsa ke tsia anga ko le tema mjumo wa ha nga ka o khasa tsike mjumo a nga wa singa ke ni tsa khang go tla nga mjumo o nga wa ni ya khosa ke tsike a nga tu mjumo o nga wa ni ya kon re a ke tsike ka mpasi a o a tswa go na tla ha a da tswa a o da kana tsa musisi a nga wa khui a nga a nga mtsima pasi a o a tswa mtsima pasi a o tswa mtsima mjumo pasi a o da ke a ne si kwa ka khafulen se gya a kula khosa a tsitswa tswa tu singa ke tsho tsitswa tswa tu singa ke a soko kana amsa sada ke ga depresi quicker e he kanga ge kana tsimusi ga tsake nka ya nna wa ka ka tsake tsike e he a khonqo ka tsake tsike se a ka tsake tsike a apply a tsase khonqo a nna ho ke ne tsang ka ka kona nna ta marka tsho tsike he kona nna da tsia sin khoka a kona guka ta a qama tsake ka kana tsika qama tsake wa tsike ka wa tsike ka nka ka nqwa ka wa tsike ina ga tsika to probier o
ngana o khafula no ya tshibe a ta afulo ke ne matswa thusa tsang matswa thutse ke ka khoa o mong ngatsika ta ka tshoda ke matani ngaitsa tshika ngikawa ka tshoda ke matani qulitsa tshika ngikawa ka tshoa pasike ma tsho tsa tshika wan afulo ke ne a tshon ngaitsika na afa ngatsika na ta mara a tshoa ke a nna ka fa tshoa ke afulo ka ka wa tshia tshijela wa tsara ka ka quick e he ya qam ka e quick e tsho tsha ka tsena mara a nna ka ta ngam juma agami wa nga ho ya ke tsamsa sala ke juicy apple ke ya ke juicy ya kulatsi ke he sa khosa nga wa a kulatsi tsha to me a hui a akulaya e ya atma ya kontla ke tsiki ka mpasa a kulatsi tshwanwe ya ya khosa nga ke ena ga tsinwe wa akona fulka tama ka ka wa ka ka kwa a tsichisi a sekre khamokwe na fulte ke ne kwa ema ke khama o tsike ma mafuqo ka ka thota diami mangamtsi mama wa qale ba mangamtsi mama ka qale mai mangamtsi mama ka wa tsimbwai ka usika no ka wa nka e a nna wa o khwika na ka nna wa kana ka a kha a de ke a tswa thisa ina ga tsika ka wa a tswa tseo ka qule tsa tsa wa tswa akula tsiki singe ya ka ho e ka khwa tsuma akula tsiki singe ya ka ho e ka khwa zela wan ka gya khafula ndwa yang a o ta tsiusi si ke a fulqo ka ka thota a de ya a ka thota a khuya a ka thota nga a wa ka wishe na ka msa singqo ke tsike ka mpase mtsa kana tsamu si simsa nna wa kana tsamu si simsa ge a kingo na ngi e ka hang a o a vindika imtsa ke tsi ka e ge a ka ne ge si o a fu de ke ne tsike e ka tsa wa tisa ka a tsowa na ka tusi tsike ka tsa fura ka tsikho tsikho khosa tsike a tsa fura o a tsa wa ngoto tsikwa sikwa tsakika wan akona fulka o tsia fulkoka ka a kende ke ne ka kona ngwa ka marka o sisika na tsamsa de ka tsokona ng ta ka wa tsike ka ka sim tsak ani si tsamsa tsau ka ka pasi tsaka ka ke msa thisa tsia ne ke ka jalam sa thisa tsana ke ka ka o om sa thisa tsana ke ka tsuma wan ka o sisika na ka msa fulka msa tsake msa planike tamsa planet kwa tsukia planet utsana ngona tsanga tsuna tamakata gia manir msa sendeke tsiwisi ka tsia ka titi wa tsige kamsa sa atu to asan ka utu to singa usena kamsa ri kana tsigia ka tsamsin kana tsigia ka wola kana tsigia ka titi tsige a singa ka asiga ko tsiga na asiga ko tsigisin di tsama yo ge titi ya e ya tsin kwa ya tsuma tsin kwa ya jala o ge msa sim sa titi a ko mtsa ko msa sam sa fitin ngana kya ke tsamsa a wa goldsk world karon crazy o msa fitin ngana sa ke ladies ama tsamsa ke goldsk kun crazy.

Exka FM 107 ngene gara ke mtsa samtsa pite ncane ke gecamtsa ke uyimunqu ngewa mduduzi ngube ecamtsa ke xala camu uma yawan ngeke ngimye ke mtsa pite ncane mtsa ke mtsawula ngqo mxhamure camtsa ke dritqo mtsa ke etne der ta kamone ke chimo mtsa ke timaka awka kamqa imtsa tshwe mtsa wala camtsa ke firire mtsa samtsa firire ngqo ke xala camu uma iqhumu ngewa qhuthali ke khwede mke xala camu uma ye ngakushiya mtsa xama tsara mtsa sabekeng tsa program a tswang ka buisana tsa tloa ke khangwe tsa tloa ke ka a o tsa planisa nga e hong tsa tani tutu sing u tsi si sema ka wa ka e e ka nga na tsa musi sim tsa nna wa o ka na tsa musi sim tsa ni si e ka mara tsa tloa nga tsa mane wa ta a wana ka khola sim tsa mane wa ta a wana ka to sim tsa mane wa ta ka khona ta tsike wa khama tsa u tsike ka khona ya qwa ka tsike mtsa tsiana wa tsasa ke ka wa khuika e ga na tsimisi jo khala mo ntse ta mara a tsonhe ka ke mtsinga maka kona nga a tsianga ne si tsatse ta ke a wa tswa tswadzela khamo ka wa tsike he tswa maka wa tsike he tswa to wa ka wa tsike tswadzela ta a nga amani ya singa ka wisi na wa tsonhe amani ya wa ka wisi na ta ka wa tsike a khama tsonhe amani kwa singa tsiwisi na ta ka dzela a tsonhe amani ya otoa tsatse ka fa mana qhaya tsike ta ka khama a mtsa sara ke tsike he kang a ncinga wa a fulte ke ne a yang huli tawa khama khwe a tsonhi mtsima kang a o wan a kha fulen tsi a ncinga wa o tsi a ncinga a tsi a ncinga ngo ngo tsingi a ncinga wa a nga amani ya o ra tsika na a khama a nga amani wa te tsika na ka a tsawa a tsonhi amani ya wa te tsika na a jala a wan ka ngusi se ka ehe ka nga nga wa ni si si sa e ya nga wa ya wa tswa thusa ina ga tsike ka wa a tswa thusa ina ga tsi ka tsela a tswa thusa ina ga tsi ka ka khonqa wa ta ka usi ana ka ke ka wa khuika e ka nga na tsamo si si nga pla khuika e ka na tsamo si si a o a tota ni si khama khuya ta ke ka nga si o ka tusi o tsike ka pa si o qoka a tsonhi amane wa ta ka wa dzela da mar ka nga si tsi a sin qoka wa a tswa a nga mane o ta va tsonhi a mike are ko mo tsigise wa tsonhi tsigise ma tsoma tsigise ma jala wan ka wa tsige a nga we tani du ha singa ka ke gemi singa ka a singa ka ke tsum singa ka a singa ke ngwi singa singa ke vige sing tsusi a ama de ke tsusi na ka e ka kwa kwa a tsinji kula ka ka kwa kwa a ka twa a bitir sa tsige ka kwa kwa ka tsot jala sa wan ka wa tsiga no ka ka no a ta anga amani ya oha ta ka ya kama fa tsong nga mana ora tsike a kama a a tsinga kona nga oha plan ya kona nga mar a tsoa nga hi ofa nga o ka gine tsike ka ma ka o qhiqo ka o tsike ma pa si ma go qo ka o tsike ka pa si ma ka kwa ho qama tsa qo ka ta ma ka wisi si ka no a tsaya ra ke tsika na ke o tsike a go simqwa go tsika go go qo ka a pa sa singa nga hi ofa pa sa a ama tsa tsa ka ofa pa sa ka o qhamisa ka gine mengoli tawa ka usiana o maqhinqhe ka usiana tsike ke khonqo o tsike a tukona tsinga na maqhinqhe a qha o tsike kang a nna o katawa tsike tswa jela o tsike tswa to o tsike tswa pasi o tsike tswa tsuma o tsike tswa a akwasa ka usiana ka nna tike ntsa pasi ntsa sing o nqhe ka mane khonqo o ka mane a tsinga e mtsa tana o tsanga mtsa pro tsa samsa fiteng nna ke tsesre a tsamtsa stay wa good old days.

0: Wala firi ken oitok XGFM yang he ang amawase se ken oitok ang gehanam ken hum omi fresto mangombo. Pulisa komesare si ke KwaZulu-Natal pumelele ma koba ang nda ke pulisa kawasi ge akamsung u ke ganing gehung kwang he yik ge ge sin hi ge da panga khama khwe ta khande vi ko mo panga khong ging sik ko u ichi ge ge mo ko ong panga khama khwe ge tu tu sik ge he atu mo ko ong de tin a ganung ke der ta ha ki yunin ma ko ba ta hana ka ong ko ngo ke der ban i ti ku ni ichi ge gong gong lu e district ya ge ge da ku ke kha kwa e ka ngui chi chi ko ji ge ge a jala khama khwe ka ng police ge tu khama khwe ka ng mo ko gortam tuting etia tia yang sigi aguli kayu si sing kula kanu eti de giang oli nka kula si ke ngi ya si atumu ko o hunt in kake kang mandala ka ongi ta vigilang hiya ta ki kalu kile chikan si de gi ya au awa ching ka kai si ke ngoli nka ngi tu tu si gi ati kang sid Africa ta ka kwe si zunu ti malin ka malika akastaram makoba ta gi ta ku ke ka u ta ki derta ha yuni kaw si ge a kham sung u kawa vi ko ma cham kang he thota ati kham ma khwe ta gam ka om pring na ba yi o hung sung polisa ni kai si pring na si o hung sing de pang kham ma khwe ke mu ko gri kan la cho ka ya o hung kun sa in ba ke vi ko ma sung ka ko tin ka ge jang tavi como panga ka un idri ke mole mole ya plus le ke municipality ke ngui te ke am ke ngla yang hewa thoma ino ke mafu ki wa ke senwa banang ya no se bisi ke limpo po khone da of e gang ta yang he wa mali mandala ka os fiso galanga ta mali ching ka hewa tu na business ke o de khokha e ta ya is gehna kanwa ke hola moleme wa moto toka ena wa ke jeri phatla ta kana ji thon e ke wona dinu ke wa tini de sine ke thoka de dinu ke wa 5 de sine ke thon em vi ko ma panga ko yin na cham ke falka ke ngri ki ka e malik ku thoka ke wa der ta khmlin ka malik ke ai tin ya tendre ta manere yang he wa si to ki sin wa e ku ke khom le ka ng si kin ye yi te kin am ta sta tu ngale man o ke khos win e si to gi ka ama a te gi ka ngi dri wi si sens ki hanang la ko e ku a gama si gen yam ta khlok o yin ng ta kan a ka la gi an ku ke kunu sa ta ni ga wa yin le ta si ge ta a khom su bi sai ki yam ta ka ka o ke komitin ko gi ka kham sung u bukhrutin musi mai mane an ngda ke kawachi ke heplin wa parliament de sing u achin ji u vetan ya ge hun ke chi ke he mhalin kan hu hana u veta si ku a hana u kwam ta veta ya ng kawachi ke a kham sing u ya chi ge da ko hana kham khya kan ke ngulin aka mhalin hu ne u ka si u zala ke mandala ka hu ko he mhali kang he si ku a hana ke u zala kaus gya khamsu ke department in tia tia sku a hanawi ing vi koma pling ngawa yi ong panga te tuzin season 2017 ya khau pling ngawa yen koma tuwe yen firi desin malyarti aka mali ke ngulung aka mali hun ne o si ong hanam ta parliament de get khamsu ong committee e khanu yi ong wana sungke ka ng si ama kausi se ka ehe sikitin angawa kan kem chima kang se kham ku panga ke hun ama kang he wa vete ya ng se ka na yim mai mane tani ge da ku ken ya kan nga ma waka te ki ka he mana ng ya ng se ki chin ang wa chan vete ya ng ka sin kwa ge chin ji e ko ra sin parliament ding a yi veta ina wa ke thung ke tang u ku hana u ke o ka bunga kun hi tuisi se sikin ta veta ya ng april minister yang he wa komunikasi chike digitale teknologi wa soli malachi ke parlamente ya ke qo tafola nkosi o ngqhamsin ta vetaya m hesikuthi nqaba cami yangqayisa tumu ku o ministry yang he wa plus le regering ngithi ke traditive kwa mawa sihana ya ke qeng veta ngqaba ya o ngisinqe ya khwe ke ngqwa ka nghe wa tho ku uzela ka hana u qeng u hena ba ke tsigeng ka khamsong ka ngoto wa ka ba tsigeng ka khamsong ka tsani ka e khano dr pa tle tle tsi tsi tsi ka tsaba mo ku o ka ngo ngoto wa ka tsem ta data mo tsike ku ke tsi tsi tsi pe ngo ka tlo ka e ngo bunga khamsong u ke yima ka ma di tso a ka ma wa yena tona ke a hostism ke mke tsang ko ngo tlo tsi nga tsike wala a wa 5 ma sam ko ngo ke kontalim
1: tsamme a firi amoho etska fm ke na go seis ga minute si ka ra ha ta ha no te firi iri bori e kom sa bori firi iri ko e tie te ti treso ka tembo no tim bamba ka te ha te te tem tema ha qoro qoro excuse police commissaris kwa julu natal si ki jawo te pumelele ma ho ba nga te khana polisha na she ko ta ko corona khati manga oji an kara khana re ta no anga oji ki khana thi ya polisha na a kharo gwe she ko ta ko ngo shi te ma ta tu tu si te te der ta khuni tu tu yi ta ma ko ba media ka shi ngo tin der ban khu ki itu ko ni o ta khuno im gungu kluvu district ki ki ya kutako ankarati manga ujit ankara khana re karitam thi ya kuna tuitui kuna tuitui tina nina tuitui yiti nin anja tui hunga kara kutako nitaka kana wanya tina oho he e ngui ngui kim no kheri ue ngue musiki kwe a tuitui yiti etam rakhira ngina ankati jaku kaji yaba antim tuitui gun aki kun uji khana temung tim nu khausan ka khosta ma khana khara ti South Africa ski 600 million size sire an khosi tau ka dem makoba an ka ti der tak yuni aki khana an ka jaw an tak na te ko te jaw gwim khwen an khone ko te konam polishina angao jikun te ko jiki ti yana kharo iti gwem ti yo shi ko ta ko angi ku jite o tinga oji khong ka ku jite o tinga oji anji am ste ko gwem jao khna mole mole plus le ke municipality ti siki jao khna kho ti aki ya ba ti khuri kara jao jao ko khwe am senwa barwana kai ka uilimpopo khwe kim sere jau ka ku o sifiso ngan klang ka kwa sana ko 20 days ne ki ora dam no morong kara kai kwai ti kwe mulemi wa totoka ta kono jerry patla dam kuri tin ta kono 5 days askis aki ako tin ta kono 5 days sai si acha acha kwa sana ko ora dam jawo ko ku an wi ka e fal ka ku na si ku ta ko ho ti ya ba an tin si ku ta ko ko li na kwai ko li kwa ji kwa twi ngi e ko der ta million a ki it tender e kwa kwa him start na a ki hanu he e kwa sa na ku ti ko a e sarata morunga ku am di am no mborunga kwe ei aki she ko ta ko mborunga ra khwai tu mborunga jikim khara sa ne bere khatim borisiu askis for setter stande komitee si di ne seri aneja jawo ko mushi mai mane ngate kya sanati parliament de siki mutetu amun kutiko anja shinung ngochaka kai tan sere ji ni anga ku kai to jiki no me mutetu he ha tinu amutetu he mu ei singung shu sere he rekhiring na anja mu kutaku ngo on kara kunka na komboronga jitesha na toji stati department de ki ton kuda ku jao jiki ina chakaka tubere sentence 20 ha ta kono 720 ha akurisa ki 1.214 desen miljard di size di siri am yete kwan sana him national kai he ahe aki mungo tim komiti ana aki fraslaha he ya karatin siki no aki doku shita maha te tim go tiam kara doku e te ma te tusi angyom jana tin siwe ma imane ama aki kwana ji an ya kotako ya karata do kwana ki asana te mu te tu angyom shantam Boris Kheruhem Parlement de Kwena aki mutetu si gwenye mita tiengi geji kakai kwe di siuji am ana se kutako an karafatim mutetu inge apro minister a komunikasi tan digital technology dia soli matlachi parlement de ski ya an karatim Heng Mutetu Siwa Kung Te Aki Minister A Plus Lake Regering Tekona Traditional Saka Di A Mungutaku Mutetu Ng Heng Tinu Aki Anjasinu Jau Kai Tang Kua Tu Kaiku Ti Kaiku Kwanahem Nukaro Achau Kai Jikita Makamu Mai Tinu Kaika Kaika Ku Kwanahe Angau Jikita Makasiha Kheri Uhem Inan 20 Agustus Ngosue Stekhiri Yegwe Bori tuwe kama faifek am XK FM ki takono te stekom sa hinyem.

Mbunga wisi si iye kwa sa radio XK FM tamalaya iwisi si yung aligang nga na ito ay program sa akang ige awa urinary tract infection kako ang haya mo kaya kaya halimang nga kong kitu gliak oma ikaw ha atong gliak oma kuna kagdik kamakagya kuna ki akum dang wa ke ikang kako ang haya mo ta iye git intia mo ki kong kuy ka ang kiwa SIBC ay vilong isa kausin ki kong ki XK FM ta iyon aligang nga presenta hewa sa listi jek sa akang kuy kantike kalungso kamakagya mongi ka ita tsamke as akungu ika wa tsamke wa von star ke wola a wa yalfire atike wola o wa yalfire nga makang dir ta khamani te ke kongi xk fm dei e ke ngotwa tsamke ka wisisi ke ngong khama tsamke ka wisisi ke wa sabc a vilongisa kausin sabc a vilongisa nga a tswa

XKFM wona ten sibe nxeke ni gara ke mtsa mtsa fite ncina ke ke camtsa wa makapamise wa masensi ke camtsa ke xa xa mchume ke wona ke aqhuma ixhamo ke aqhamsa ke fire camtsa ke dirta ka monita ke chimwe mtsa tswa a aqhuma ncamtsa pro me xa xa mchume ra kuma nge mtsa sare ke usiya nova tsa ka ngwe ke xa mtsa tswa ngawa a ngwa ta a uca chige ka ngawa tswa o nge ka ancama ncinca wa nge ka ya o ya plani wisi se ya nna o tsi wisi se ke a ngoto nga a o mo go tso o mo go kone ka tutsi kana mo go kone ka ka ngoto o mo go kone ka go le tsatsi kana ka wisi se ka e tla mo tsasa mo ka wisi se ke tla ka ho a tla mo tsaki o mo tsa plani ya e go ka wisi kana a tla mo tsaki o mo nge ya wa ka wisi se ke pa se ka mo tsa tlhoya o khamsing ho seng ka ke mo tsa mane o ha ta ka wisi se ke a kha mo tsa mo tsa mane o ha ra tsi se ke a jala mo tsa ke wisi kana wa plani ya e a qhe ya sing o wa plani a qhe o a khama tsa tsi yana wa plani a qhe o ya sing ntsi makang o kam tsi gisi makang kwa na khama a ke eng khale ma ndo o tsi gisi mon khoda to a ke tsi mo na ta ke wisi kana wa qala ke mtsa a sing o qala ke mtsa kwa he a tang wa o kwa ya kang o tsa a tsa ding tsa pasim tsa to sing o tsa te to qhe o ke wisi ke e hikang jalam cha sengu ka giwisi sikin kwa hitom cha sengu ka wisi sikin he kwa yao chuma cha mcha ke ka wisi sikin kwa towa cha mcha ke ka wisi gana sengu ka giwisi mcha mani chua a kham singa chike o mcha mani chua kaya ka wisi gana mcha mani chua kawa mcha kankwe ke ta ka kang chuma mcha cha mani chua nga wa kankwe ke ta ka wa chike hikang a kama mcha ka wisi sikin doa wa chike kala ke a seng tuwa uche kala ke a kriko uche kala ke a kham sing tuwa ka awa seng hai te ke ake tsiki ang hwa tu ang ota wana ka tsiki akri tu ang ota kang ota tsuma fu kang ota to a when a plan you see ang o a plan you see a ang hwa tu apa si a hwa tu khosa to sa da ke ke ang de yang hwa tu khosa au hm he ke ke a wana khosa ka wa tsiki he khwa ya a ku u ka wisi si ke he kana tsema ng ka khwa ta o tsili u go lo sengai ngo khike ke a kana tsemo se xa ke a di ha ngo to khosa wa ntse tswa wa na o tsi tshwenye wa na ta tsenga te a tsenga ti tswa ka wa tsike teni ho ha betra ka wa tsike ho ya ha sa ka ho ya tsuma ka ho ya ku a ke tse o mse sa re ke a di ha a go mito o a di ha ngo to khosa ke a wana khosa tsika no ka nga o tsi wisi si kana khwa ta a jili u ta sing te ke a tsena ta a khwa o ho tsena ta a sing ri tsi ke so wa nga ta a seng re u tsike e ka hang ka pasi ga khwang ko ofa nna ta afu stan u tike ne tsike e ma ke tsama u tsike ma ke raksina u tsike he ma khwa he a seng re u a wa tsike e ka hang mi plani khwang ko tsike ma ke seng ko tsike ma tsweng ke ka mani o hata kone no ga mani o hata kone tam koi ta tsika ndo ka nga ka wa seng re kona ke a gi he a kone ofa ka a gratis a khosa a tsendi ke ka tsumse o ka jealousy a wa ka e ya sa tsena o ka na tsumse se a tsigea a ngawa clinic tsendi ke ke a tsi ka sa tawa quick a ngum a mutu tsigea nga clinic da tsigea tisha o si tsa khosa ke ngum ke a guma o ka ma aful ke a ka wa tsone aful ke a wa tsum nga aful ke a wa nne a ngun ke e khui ka a ka ma dir tsigan wa he kana ka ngona a ka gona ge a tsho o nga na ikona ge a tsho o nga na ka ngona o a o tshile u aplanishing o tsawa u aplanishing kana ka nga khantse no kana ka qonxa ya tekini tshike ka ngpa sia o qoka u tshe pa sia u sintlo ka o ka e pa si a ka qwa o planetsa ngsing o ka ke ka e ka kuna o ka e ka khonqwa ma amana wa da a sing hi tshike amana wa da a ka u shisa na khama wa ntshi shike ka tshe a u tshike ka ka ka toma a ka khantse a u tsena a qonxa a u tsena a ngawa a u tsena a tsaki o ka tsa ke plan ya e ha ka tsa to a khamo sa tshisi se ka tsa ke plan ya ka to to ha seng he wa a tsigising a to to a fistan o tsigising se sende ke ka u se nang ta ke ka ya o khale mo nyang ta wa vutika nam se sa ke tsang kwa mo tseng ho e tsang wa ke ka ya wa a o mo ku seng ke ne ke tsa a sang klo tsa tsang klo tshisi ga nai ka ang a ka ne ma ka ka o
akat guzala kage rigara ang kasing gigi min ayaw pa gini agi ni min ina magtuon ni mana wa tatsiga ang ngau kamo ko yung magtuot pisa ng dasa na gigi eh he akay ni magkasing tiga nda aprobiera kage plani manir ni maat wati kamo maat wati kamo da ko sam tasa na gigi yam tatsig da ang akli ni gigi da ko ang haya bilung isa kawin na hingko ako ang haya ng awa am sa gigi tiga na haya ko sam sa yak yak kan ham sa huya ko ham sa tigi ka eh kaya kaya ko ko tigi ka ko ang ko awa Chiusiga nai oe ka kuna kuiko chiusiga nai oe ka kuna tamkoi a wa chika e hiang hua au chika e kanga pla chiusiga nai wa chika e sida kuan hai a chika nai sida ka taki chika e pasika asing hai kua ku chika e pasa apistan kua ka wan awasing hai ka taki ni chika ang ngam ka anga chile kang hum chika e sida kua kuan na wai hata aki ki ngising a chagi mana gising chika e pasi au kua ka wana tamusi asing ka wa kukuman ng atsewung hai ke waka uzela ka uzalari garan wa sa chin khabrekan sana uchon wa khong khabrekan sana ka kini ma chota asin ina khachi ki ta panga ngu panga mi e mam da sare bi koma ga chwa pa ko mun chigi singa na kan khota chuluka ka chwa ha kho ni akan khota chulu chana ki titi awdu ki a chwa ya wana ching ya ngu dia ka wa chigi an khota chuluka wisi singa no he kana chem ka kuni wa sa sare ge ga sin ina khachi ki a por bira o ka chwa chigi an ga ki akata a swaka a chwa chigi an ngu kula kunda ma o chigi an ngi ta wa makawa titian wa a full of titian asinga kini akwa tusha chiga na kawa chijela sanga kawa chige kan apasi ke kamuku kona na uti apasi ke kamuku kona tankui wan chiga na kan awa aplan ya e yang amakre hi ta khali mona ok chiga na kan tege apasi apasi atani sing chigi sing ka e gi a gi thwa ku ka chi a fur vaga gi tsumsa ka e tsa fur vaga gi tsumsa ka e atani pasi asing chiga na hu jala atani pasi asing chiga na hu kang a tsa wa chi chiga na kang wa ka em sa ta ng ka gini ka wa ti tin wa he a akat pasi atani sing ka gini a chi gi a thwa khong ko chi gi a thwa ko a khan ya ko u chi a thwa ko a fur vaga ke ka kala to a pasi o khama chiga na ka pasi automatic na ka pasi a u jala chiga na wa yel ke chi thwa ya gi kana khong ge ya wa ne si tsaya ta chi gi sing ko panga na wa ta ge ka ya panga na wa chi gi sang ni to na ge ge a thisa ge ge a khuma na ge ge a tsawa ge ge a khuwa na ge ge a towa ka wi si na wa ka emsa ai o ke emsa pasi emsa sang ko ge emsa ma ne wa khale ma na chi manir ma emsa sing na ka wi si na chi manir ma emsa khain na ka wi si na ta ka wa chi ge ka emsa u jala chi sa ra ge ka wa chi ge ka ka mtsa sing ha ka ke ka ma ka khang ha ka o ka kam tsa se mtsa ka kham tsa ke tsi na o ka kon ham tsi tsi ta ma ka wa tsi ke ka nga gi am tsa thwa ka wa tsi ke kam tsa te ne ka na tsa mu si si he kam tsa thong na khui ka na gya ta mar a tswa sing ha ka a tswa ful ka ta ma ka wa tsi ke ka nga ta ni kang a tsa ang gi khui ka ta na tsi ke kang a ka ke a ka ta ta na ke tsa ke tsi khisi ke ang no ya tswa na ma ne wa ta ka tsawa ngam tsa sa re game tsa tsa pa sim tsa a tsi ge sing ka e kong khale mong ka ma tsi ge ge tlo tlo wa tsi ge tlo tsa wa u tsi ge tlo kho wa ga ni khona he a fulo ge ni ka na tsomo si a thota ni si ka e tsa ka ge tlo ka na tsomo si a go toma tsa ge ka ka na ka ng ke ka tso wa tsi ge ka ngang kwa fokusi mo go na tsi bi si ka na van a tu ko u ka ta ma ka na tsomo si si ke e a ni si tsi ka na go na tsomo si si a go na sing tsi ka na ka ko a ge ni ke a tso ha na tsi ka na ge ka kalo sa a ke mo go lu tshwisi se ka e o tsike ge seng ke o tsike ge ke kwa o tsike tsawa ka nng tsika na motho wa tlo ka e o tsena motho a kwa tsika na dite go na khonga a tsena a dite tlo o tshwisi kana o taka tswa kwa kwa tsike ka nga ne se kwa ka wan kana tsimo se se a fu ka tse de ke te tya e o khale ma ka e ma pasima ka o tsuma tsike se ma pasima jela tsike se na ma ka u se kana ka ma pasima seng ke ke ma mo tswa na kan tsike seng nka simi mana o hata tsika na tsomo mo tsona ka ntse ke seng ka seng ke tsike ma o daga ka tomi wa ke mse tan ko a thong ka ke ka tsomo mo na tsa fiti ngone mse sa ke Jehova a tsam tsa ke mo nng tsong ke wa a free music a tsam tsa ke mse fiti ngone ke Jehova ke wala go mkhang ka tsam tsa ke ke fiti e tsom tsa ke ni hindi ar taga mo nng tsong ke wa a free music a tsam tsa ke mse fiti ngone ke Jehova ke wala go mkhang ka tsam tsa ke ke fiti e tsom tsa ke ni hindi ar taga mo ne ta ke tsimo ka tsam tsa mse sa mse o ke mse kwa tlo tsa wa ke kana tsomo.

Wala wa fa fi ke XKFM yang he an kam wa se se he a hanam king hum wa mi fristo mong gumbum. Ying he wa kam hum ta se king hui ta king kam sa cha ke ke he kam ke fe sa pulisa ge ku ke ting a gan ke gan kun asik wang he wa kriol vultin ke kwa asik ku ayungang ngay me ke mpumalanga kunam. Lok au cha ta sige da ke wana ngawa sa ke khau he na ke khefu ta mandala ka ke gyan ka makwa ka dan lok au ying ta chibi si se ka yi ge da to angum sung ke ka kalu ke le ying he gya gani ka he ku ayunga ngai me gya sim chima ke gya ting ak dan ta chibi si ka ke tu maku ohum a ngai me nga ki ka ka sige a kham sung u kula ngai me to hung ka he gani ka si ke wanam san par ke ke hi gi ahna koi tang ui yang he wa jipi lo getan hi da ki kan da cham khefu ta ku au zala ta ku an an nei me tang nei me tong hum ka wasi gi a kham sing u ka tani gi da ku a ga u ka he sing ku i ku atum ku om a nei me gi hum lo an da ki ngay min ka ku han khe fu ka ka si ge a kham sung u ka wan hlan ya ngau ke ngay min ka ka to ke gani ka ka si ge a kham sung ku ngay min ka ti ti ya ka ngasi ku a gul kham ku ka ka to ku ngan e ke ku ang hing ngay min ku a gi ga yung gam ta ye ka ni ni ka police chalu hi u a commissar si wi ngi jili ke ku zuna tal ya gani khuna po me le le ma ko ba ge ta a han ya kan ku i da ke police ta gani hin ka klik te yi ke sing nei ko e he police apni na ba yi o hung de pang kham ku kaba he tu tu ens ge atum ku ong teng a jan ke der ta ge uni a chi dem ma ko ba ta ngum hana kong ok in na wa ke der ban khuna eti ku ni a chi ke om gung gung glu wu a des tre ke ngi de ge ta ku ke khang ya ku he police ge ge atu thama ke kang ma ku om gwar ta tu tu ya ti ya ti si de ge ta tin a jan ku gulu ka yu si sing ke kam ngor ngen chi de ge ngol ngun kang he kula khanu ke to ra si ke ngu ya mandala ka ong ten ke ta vigilant ya ta ke chibisi seka he a uwa ching aga utkaba nga wa ke tuitui ya nga si gyat in aga nung ke si Afrika se zunurti mali nung aga mali ka chik da gita aga astra ke chibisi aga ngus nga ka guli kama kwa ika am ma ko ba tani gita ku ke kha da ke derta ke yuni ka wa chik da ya nga uwa cham ya nga he uwa khawone cham ta gam ka om pali nga wa yi o ng sing polisa ke gini aga ngau si si o ng kwa wa yi kwa he ka ge he a gwar ta kama kwe mga sing to gan kula kundi sa ena ba ke vi kwa ma hngu ge ka o ga ka tsot ka ke tsang ta vi kwa ma panga ka o ai dri ge ga ni kang he wa mo le mo ai ya plus le ga ma split ti ti ge ngui de ge am ge na yang he a wa thoma ena ba ke ma fu ki wa ke ga ni kang he wa sen war ba na ai ya hlo su ba si ke lem popo khona ka ka fu ya tsang yang he wa mali ku mandala ka o sfi song ka langa ta malichin ka he watun da desin ka malisi ge odage khau khayen e ta sa cha ge ngi si ge hanak in ngawai ge hola he wa mo le me wa mo to to ka he na ke jeri patla ta jinni ke watin desin da jinni wa 5 desin si ke hanasa sa ong kho sha sen em mandala ka ong na cham falka ge gani ka te ge hui yi ta si de ge kham sing u de ge sing hei ke malika he wa dharta ka malin ka malike 18 ya tendere kai si toke gavita ya chon ko ke khawa e kang si kin he yim statu tani ko ke thisa mo ko o hu twa sawa kai ong tho swin e kang ngi ka yi dri wi si ng ko ito a gama adresi hu si ke hiya den hi ku ti mai gi yam tan hlok o yi ka wa si ge a kham sung u ka a kang hlang ge ko tem si ge tan ngi dawa u yin kin le ya e chitne gi he a su bisang na wi ki yam ta chi yu lo ko ka kang ko e keng halin kang he wa america in wa kiran ke switzerland ya gani khuna tru dang hu an hotu wa ke kawisi si kan si ge a kam sung u gwe ti ge iran e ambassador ke fer yenak ni nasi ke gani ka he wa geneva khuna ahana ko ya kang kwim ali ba raini an da ke vi ko ma pangang kang gulupu ke cham hu a chua chik de si tu ge ta ata ya khwe mo ku ong sung o se kang he wa kawisi sik a he kanin gin sik twagi ka apanga nawa ke iran ka sumuku on ka kanin chibisi sik a he a wa iran ya keren ngau ka sik khong khang ko e mu ngut tuwa kem ke dam kon e krosi ma sik e wala a wa se sam kon ke khoi dam tak ek am ge da kan kan nawa kan
ngingihe waboriko ya weekend uchoka.

Tsamme ex ka FMO seise tsamo go no nge tsamge otahone ses iri borisi kumka khwe borisi seise ri khwe ciye de di stressel ka temo dimbamba ka tira seise ri bori ke ke tin temoga tsam ya ba ati ye de khoi di at motetu ga kontie go ta go te jaroti ka Nort ane kriyer volte ni si de ki mpumalanga kam, tsam di mboronga kwe an, si oe ti slaha kohan, tako no khefo kohan yom, no ou na minye te mboronga kwe an, a ki, chao shi ki, iye te chao khoji an, ngi sya kwe han yo, si oe ti m, no chao di tre ngi eta atu onana ta wo iti bem san parka kun shwe di konan jp low khefu aki jao kai ngo o kara hui ko ho di aki ta khunu ni jaraji tu jaraji te maho ko ji aji ya ko di kam of jaraji aki ya ko no ngo jara o te tangi kai ko on low ngati ni khefu he a tsantse u shakhunga ti gana am nu gana amuti ni kho he khan nga u shiki tswive ta maga antsa sinu ke he ki khunga tin ke u ha police commissaire si kwa jilu natal si di pu melele makoba ngati mutetu kha khona ana aki anja shinu a gyawu di khana mungsha na ta ikara khana tziu anja tkhawu gure ita dui tui isi ngi tkhesha na tia derta ki yuni tun polisha na am tun asiye ku taku shi te matam makoba media kai shi derba ni ku shiki Iti kweni o takhano im kumkluvu destre keiki ya an karata akim maanga uji khana anja sinu mungo ti ngi kwe ngak an tse usha kwe haan retam ngi tui tui hete gu teiti shika tse usha khana gwe ngungwe mkhiri ushiki rakhirin na an ka tikha aki jaku kaya ya ba an tim tui tui juwe South Africa sikim no South Africa si unyu metetu ane jate ma kona polisha na 600 million karati ina si uku jau kata ma akoba ama dertak yuni ama kati antihe shum jau kiri kati egwe no kwena ane kuti ekuna ana te o tunga ujiki polisha na akiaro igwe ti yu siye kutaku teke ugwe anka kuji kien karaha ngu tui tui ti kam te te kanaji kien ve te buri si khiri uhem kwa rasana di kuma kai fia isa ta kona Iran ta suya cerlandi ki kona kien karaha kui ta kai kui uhem Iran si di ambasadir fri inakde nasi si di Genev ki ati katin Ali Barin ngati kam aki jaun group khamati ite kamshiki esaki sieku si aye gwem taku mu gwe na ta akoro khin khuji Iran wobet akhuji khana ndu ta akhro kha guritam ni khuji kungati aki ni keren temi te jaw ste kai kwisam buri tuwe ushka ukoma na siebe ex ka FMO Tak kono teste komo game.

0: Bamba X guy, if you take a quick way, T and no, let's learn that they are got a program in a class and hot and inject by a quick hair, say Gunyam Serahano program, skitty by a go, no te quoma go, nituana, twa, hanyamahia, tie that in now and is in jar, tie a good cock when I do what that, like a cock with the anum, Yamago, tie a go, Maria Pumuru, she said, no, eh, de Sweremago, do quanaki and the twana, twa, hanyamun, tie cota, eh, de Swereman te comsa. Bamba Maria Pumuru ate swera ma ete kuombe ndeo kwa naki tuwana tuwa haka nyame nukai kota.
1: Tuwa haka tuwana kai kakakuwa na hee, diha na haka ti early childhood development itati. Tuwa haka tuwana ututuka o kwa na hee ehe. Tuwa manu mamutu kweresen, ate msure sika siya tateti, haka teko kuhunga vetu mitrina. Mara sukoma an aki kasen dati nkhozi khazi ya ana kai. Ahi chwa ha chwa aturi ekun tami kukwana.
0: Nga atai titi khozi nga tanga nchwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika aha na kai tati nsaisa ata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Wana hika ti hika ta kai tati khozi. Ta kai sefer zi a. Ndak edzi a. Tahun sakai a letter dia, twenty ugarak edia, sakai alphabet dia, koma a an akasino, wadam sika sikiriveta, makwane koma a kuhana, as a tayat, as a de karakayat hana.
0: Tahuna kuna mata koma an kuna sureji kasikako.
1: Tukuna koma ako. Tuna giri owako. Na giri owako tuna ki khana ziteto ato usurisika anyamate tete. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye. Of mitri ma. Takwano suri e kunsa kia kobe atamsike. Suri e kia kota kwane sa kunzi ateti tun charo kwa. Sa ke hetete amcham asika. Sa sika ayan sa ukwe sa kai hintete ngo. Atam kuntam katango kai hino. Am kwam kita kwe de vengo hin tosure sikata uwa de tete siki.
0: No so kai kuso anisinta noun deo bori aso kunti ki kago.
1: No se aninza adnge se minka ti hintuana a kaya to uha at kwese. Se minka ten se mink ehe. Kunso we. Ere oti so di tua ata marayaka. At awa sikita mayaka. Ang nitri di ofo ang kaya de kwe di tukwa na sika kuwa kwe mara kaji uwe e. Aki uwa kwe ngam kwe atwana ki. Atwana angama te kwa neke ako di akate. Nu yaka di yo angama te twana wo akam kwe e. Aka na kase ntati ngam kwe e. Kuwa kuna ngu wa kuna nguti. Hawa ya kurina dave nu ngana maham kwa ma. Kom na kute kiari yaka. Kuwa hanyam kadi kwa tio tega kara suri akun ha atana kave ye tso suri sika siya kutamsika. Ehe kunzi tia di kati. Kwana hakun hakama mago. Hange suri kuwa hikun hakama mago. Mata suri kwen tinta. Ehe tia di kati asai siya.
0: Ata kwan de kwamsa de hoji a antwana a idi kaya kota. Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato na tango so antwana akaya ko na oso we wakure ina okai di ata.
2: Twa di kaya subu hobe kiri hotamanu. Ata hana we osan hana saisi kitaya. Hana twa kai ke kwa na eka. Ta om kai ve ye ekta usure ka kuwa kona kwa.
0: Anke sure si ka kwa na kam kai sa kam si ka. Nde uta ava si ka. Nde kuji wana uf wana kai an kwa na anu sure si ka kam kai.
2: Aku kuri kwena nukwe si ki ta kwa kam he uru ka ho he. Taun ahi ka aya ko kana na hunu hana twa kai ko tinsa he. Tips it tama takta kan ayanka at home saka go teti tama kain ahun sa I sika question a kiare sakan ahod katama kyo kyuin ho e kwane tutwana. So sang saka kowe hamango givere kiare na hutam ayakara tahodzika kyo kyuin ho e ko.
0: Hakwe ki hekwe na yanu kai atwa a kai sa yavana hota tamska hutu hamta mahamayako kaita.
2: Kehem tsem kwe kehema kai hove twa hwa. Twa atsa kaya tinu. Tsanta kuri tau kwe tsa kwanande wekiri tsa kwarasen kwe. Tsa an ayaka hunwa awoko ya tan hana tsa yanu tinza. Hana kwe ya kwara kwe tsa hana twa wekiri. Tsa ditango swerema ditama tsa koma akara swerema tsa tui hanande tsa thoro. Ta hunu hana moon atsa hiya tek eka tsa serenu tsa nzamako. Tsande tazaro kayako.
0: Tate komana ya haya kheri ya tete a suere manaha aki asana tango kwa kundi ya se takasa zarot aya kukea a kumuha kumuha kwa na yaminu kukai asure chioka takono taiko na aji temko aji hinyata atinzi kwa na chadi kwa a akaidi hajimia kwa akai nika a karakuna ato usuro shuka siya de kame siteko kane e taiko jiki kagowe chonu mgarama anaku tun khadekha khodi tamakha ana khu akiji khwatek e koma kwa ki ana kriya khodi a khodi ana khu ta khunu sures o gasino nuna kai o eta mashubu shubu na khatsa di twa atai akwana sika khuti o twa ai ki te ti akundi ya tsakitinu avasika ade khajimi te koma kwa na ta avasika e kota ata avasika ra khaku kunka ti o twana ngo nyama kota ku kunwa kha tsasen kwa na te o tete mwatenu te lati ya khwa ente kits i kona khwa ente on ti ya na klasen kwa klasen vere gati akwana sika ana go dango e tsae no ana gana ho e klasen tako e kunya gana di asia ko hasaka ta ete u tsae ko ete ko manyo klasen kwa ane nza no asati danke trago ata go isa ya hate ya shure mat of the shubu shuna mati a deuta isa tsona seta jaro tsae kota gavana tsankara dangisa o go tsae ko e

yesa nagale kangate sundari nagale kangate dele tuwa dongate dele sa nagale kangate.

Nanga boyisi taqiti nqaungi uqote qiyamqima iqiya ateke ejakunxwa sahinyeni tamaha te anahwasi amuritino teqa tenxe bora ikino te borije wokota dangwe keja kunxwa gobeta nqakona kacu borisinki ha ti sa te akate si go sonda jika moko tako te u metriki na winter school takti te khosi oka ku ta ti a winter school ho he an tseu sa balangra ke nga kwana ka metriki landina to a to koma kwa he bori he e school wo fo khawana kha jara ka te si metriki na yo wa ka kha moko tako winter school takti te khoyeka o e kwa eja ku ta ti nako khana u aqlasen nje siye kotawo site klasen a garaka kwe tsantseu saha he a ka kushi kwe te kungote na kwana ka ti ya ba te a vendor school siu ana si okam ke hen te ko tiko kaija te ko ta to ku ta gwe a kha tin a kha to di tin tin to di 12 12 to di 12 derta ka po jeji 12:30 tot 2:30, 2:30 tot 4:30. Manda tsedi o tsa kito o ta go veskende ji khaletar te te ekonomi ma geografi ma biesa het studi ma ta go no tourisme ma no aji te go ta ka eja to kung tswa ta gweno Friday ga tsedi ka ti do te M Jacob ta kite ye froise ta ti do te nto tsana go ta go ta ta go no te ana kwa ga yela go ji te mo re kwa ato wo ko ana kwa eng go ji ga je ka e ja to si te ko ta te ko ta te ku ntshwa gwe nga kwa na ka tsare tswa matric ke tino nya ko an ka si vendor school o ka motu ku ta metri na an ka te a kwa na si ke vendor school assassin veta a gara ka ku ji kwe ta ya ha a kwa na ke si ko ta a ka vendor school shoka ina u ncemogo mokara ji kgama teje ina si te ko a ba si

KwaZulu-Natal kaeja kong sa kiate matriki landina ana garakate yowakaha mungo kota ko vendor school takite khosi oka kungo tati ay borisi ha he di sa ha kaeja di aka ngote chan toto ka ha

Sorry, kung sa kati kawana kache ka bori he, bori si ang ka te he, u nyamagwe ng Venter School takti te ho he, takunan, na, kwe ko kloku ngwe, toti sino sonda ka kherita gwe, makwana eka, na, timi ya sonda nyamagwe tae, ahe, tiche eka, sonda nyamagwe, u nyamate, tako, na, ha, ya, no, sino sonda, joka, kherita gwe, ta, ata jaraka kwe, te o school office yo ka kwarata na kwana ka metriki kwana avasi uhe na ko hana o Venter School hwe oka nyam na ko kaija kun ke hetseta anka le toti sonda tsetswa a di ha borijim.

0: Ek skoon FM 107.9 FM te kom re kwa ga se go ta o te ke nyama kwa ti ha ha te kom re bori kwa ji a khama te kwa ga go te a ka go ti gone go jite tin ji tinku a ta ga bori je te a ka kwa go ta go ti a nga o ka ga ite go kwa ga nga o ka kungwa qoqwaga no tsamme ncetse ka temono se go teke ya go ka nye ga ka mo go ta 32 minute tswa jeng ya kra go ha into teng 32 minute tswa jiki ku sa tswa minute tswa jegui oro go yo te o ka bora ha te ya khom.
1: This is for my lady, and lady, I say that this is for my lady, and I love you, I care about you. Yeah.

ukhumthoxala xa edaqo yamanciyatha manowesanu wakhela ayizikagana xaboranciyekhoakithemane xa okicanka orayili yakiborakuyekho ha orayili kaizakiyanchwade bukayo saka mkikhala saka xa okiborakiankarakho ha xawocawora england xaboratemane siyekhoa kaizamakiyanchwade xanxanxayenza phasiya ha nabatweni baborakuyekhoakithemane kaizakonchwade madiweke xa okicankara ha Chelsea kicwara kwakithemane Arsenal kisietima xokuxanixayenza bora tyawo karakhoi ha England kwadi ndyaye karakho ndiyekhoakhi masekho eyekhoata ngapirokhoba kaye karakho ha masecele orokhoata matemane cangkho siki tindaye kibora kithemane saka ncakhoroko ndiyeni macele oro ha mensa kithemane cele oro abukayo sakam ora paska kho itake ngapirokhoba ncaa tyareka niyakhamelete kaiza seko iyokho abora seko kherisa 0-0 ka ataha thwaku Declan Rice Rice akibora nyakhoro kho akhomka sa saka siye kha bukayo saka number 4 man number 7 mar tagite kho ma bora khomka gore number 4 man number 7 mar tagite ma bora khomka gore ma bora khomka gore akite bosa borake makhomka saseko abasekho saka saka borakhomkarakho akaisikakitemane karakhomka mpeza kyareka kaweke borake sanokho ha england khomake makhoko kyawan kapirokhomke karakho ha kapirokhomke karakitemane sakyawko ha Chinza kweki temo le khavana ara kwa maduwe ken maduwe kem dagoski kana Rashford Rashford aki temo le kana kwa England kwa aniza Marcus Rashford England kwa mkaiki iko maki temo le seko kana kwa men Rashford temono Manchester United arako Aston Villa kisiyo ko khabana Man U kiyako Barcelona kasiyo ko he Barcelona ka kingo gona mtosa kya de bora England ko anza siya ha tanga nanza ki temono pase ko ago ko England ko dikta o ki bora ki temono yakuyo ko kaiza ko ntwa the rise Kaweza bora ka ntwa na ki Declan Rice ko nanza khara James Mgama Borasi Karahwa Rhys James Tonglan Nazam Tunumka James Borak Karabu Kayo Saka Kerukurina Kungtwa Kawek Borak Karahwa Kavana Hangland Kabora Havana England Kabora Hawks England Naza Pasi Huha Boraki Guyaka was a Kanka Rashford Kumka Kinka Yuha England Naza Boratamanaki Gana Kumakuyaku Rashford Boroga Hoha Rashford Imaya Kapiro Kumanga Demaya Bora mangye khara kap ka ke Rashford ko ya Rashford number 11 makite mon boronga kho ha kapiro ko e krawata ngma e ma ya ha bora khuri we te ki se nyuta ebe ebe na khang uruti u ke dri ir ba fana ba fana ka kwa te agi te mon kha ka o ya korea ko se jambora ke temono go khoma jam khara kho ka yo kha ka o ka ke temono rise tonga ko ntwa rise ko nga nga jambora khara ke temono khana kho ko ka o ke tsana kho England ka di number 3 ma ka nga nga jambora kho O'Reilly ka o ka ba kya re ka ka kara England de kha kuri kuri na ko ntwa ane za ka o ke bora se kho Rashford ko ka kho ko tsika ko ka mpeta u kho ka nga nga jambora saka Bukayo, bora temono kawe ki gona mkha kampa. Ta o tsaka ka ku ka ka kampa go go ka ba ka ho hota. Gana ka ntsika go ka etsa ka betsa wa ka bona tsa tsa England go di. Rashford bora tsika kya re kara ho.
Saka kiti mo na bora kien karakuya tamang kom go kom jera kwa